0: program kola sente ye program ye ye byenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 y'omwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente, kola sente.
1: Sebo, Ruku ya Yusuf, ajoini nze, WWJJ, ajoini nze, Julio.
2: Tuli mukola sente.
1: Sebo.
2: Tuli mukola sente. Yabantu bagambe mbu tuli mukukola sente.
1: Banange tuli mu program, nteka teke nebele ya kola sente. Oso kubanga ogobera ku YouTube, nogenda ku YouTube, ogenda noteka mu Pal News. Awo tugendo kubanga tutumbu de. Oso kubanga ogobera program zinozo nana, daranga, finga, balafu, banya, bakozi, tugeza kukola. Nenga temuera vile, nakusumuzi genda kubira anga kumi, nenakusumuzi inga kumi na rumu. Omwezo kumi, tuge enda kubanga tuli mufungiza tukole abachimanyi bachimanyi mwaka kumwaka tuva tutavye nensonga z'ebyenfuna tusomye ebitabo tubirese abawanisa manyi tubalese abawali mwabamanyi tubalese abakozi bafi bali bakabiriti tubalese songa ate akatala kateketi kinako tukalese fungiza tukole yo mulundi guno eze kulema kata bakatunuli dona ku rwali bakaise
2: bakaise build strong kept steady
1: yesebo
2: bali awunozo kalaba
1: kakatabo
2: mwani akawandise mu na Uganda manye emiku bizwe tusinga na tampi marafati tufuna obuzibu n'okuwandiika
1: yesebo
2: yes n'okusoma
1: tuli n'obuzibu nti tuli okufe n'okusoma twayawula
2: okusoma
1: nimwe tatu wakala nyuba tubuulire kivula no kubalu tubagondeza bantu bagala nyu tubuulire bife eyo
2: so nezo ensonga ezifaanagana ku bwe zitwesiŋŋaana nti tufirwa ebintu bingi
1: yesebo
2: abaganda bafa bali yabawuza banafe abatugoberera ku TikTok wali mutapinge ku screen eyo
1: yesebo
2: mutapinge akatima
1: kona mukona mukona
2: mukaje
1: bagana bagana nti yo CTV kona moyo CTV
2: CTV tukukwata kukwata kuumilize uko dala
1: yesebo
2: agamba cyo imwana obwara yukaya
1: Yusufu
2: yukaya Yusufu bari kujya
1: ari okwa tugoberera
2: akone akone
1: bana mugeme mukatima bari kumbona bana abebusoga muri kumbona mwena mwena nabe vugana bona bari
2: bakubone buruka
1: ate ave 40 bari kundora niba ndola
2: katibali bakulabe
1: tukubona kumaso bali ku YouTube mwe bali nyu ku Paul News mwe bali kubanga atina mu amaso munga twogesa tumugambe bigamu mu bitambuze omusiranjofu
2: yesebo
1: tewera biranga abantu bana abasatu yo namubula mu bojo tambuliranga omuntu akuletedde ebizibu omujukiranga omuntu wabanga akusudde mbizibu nakusteka mu bizibu omuntu akuletedde ebizibu
2: dokita kubanga bosinga tumwira singo mwira bi ayinzo koma ona alete ebirala
1: owedde abafe omuntu akuleka mu bizibu omuntu oyo akuleka mu bizibu neto mujanga ke eriiso omutunuliranga bwoti
2: kubanga abaganda bagamba seka ukakali kakulu
1: mpulira
2: bwaba yali ayina lwakulese
1: yesebo
2: bumwira bila inzo kuleka mubirala simanyi dokita jatubu ya lwachi
1: yes, tugenda kulaba
2: ndiko okusatu
1: no muntu akubererawo mu bizibu oshegede bulunyo
2: atu atunange kisingo kuba funny the funny side of that last personnel
1: yesebo
2: kwe kubera nti abantu tumwira bila nnyo ene tuchifura ekiri nomo
1: andi waliwo ebintu bibiri twawula omuntu atekeddwa okuyamba n'omuntu ali mu kukwasizaako ebiseera ebisinga abantu mu bizibu byabwe bamanyi okulowooza nti tutekeddwa it's a must
2: ogenda kanyonyola
1: esebo
2: njaga otandikire kubali abantu abasoso asembyeyo
1: tujja mutunulako
2: tugenda mugazi ya
1: nam esebo
2: bwetebali tugenda bogo ogambye omuntu asooka
1: omuntu akuletera ebizibu
2: omuntu asombola
1: ebizibu
2: gyoli gwe muganda waffe ali mu kutulola ali mu kutubona
1: otulimbona
2: ensonga gitwale nga nkulu mu bulamu bwo
1: yesebo
2: omuntu yenna tubalina abantu baffe nga twabamanya nobamanyira mwana aleeta miti wa miteru wabita wabuvuyo ajja kweta nobuvuyo bainange omuntu
1: esimu ewagiguze kwani tonkubira ebizibu yenga bulwajja mumanya
2: kalusomba
1: either flying squad egenda kujja ku kitundu kasita akomawo ku kitundu nga mitawana miyereri yo omuntu oya asombe ebizibu bannanga omuzira nvuge na maso
2: yes omuntu asombe ebizibu tubayina bulamu bwaffe tuwangaliramu naye kyabulabe manyi dokita emu ku bintu ebitugaana okgenda maaso
1: yes sebo
2: byebintu ebijja nga tubimanyi nomanya nti gundi si mulungi
1: yes sebo
2: bwemba musemberedde agenda leeta ebizibu tekiri nti olwokuba okuze naye tekiri olwokuba oli muganda we naye bwabanga identifying nichino chetuogira kukubira nga ye karusomba nga asombe ebizibu asombe emitawana
1: yes sebo
2: ekyali bade kisinga ko kubere ekirungi muganda afali ya uliza program ajira kwa sente
1: yes sebo
2: ninga tuina fungi zange na kuzo mwezi 10
1: 10 na 11 yes sebo
2: je kufuna ochi wandi kuonywezeo
1: uterevu
2: tugenda kuba tuyiginge kisubira kubira nga tusensera mwaka tali
1: chikuru
2: manyi oina byotunda ne yakatali kachabuzo oizo kubo ina katali nenga kuba wenzo gama ninabu ya ntunda ninabu ya ntunda wenzo kubo ina wotunda
1: yes,
2: na inga wotunda baku nyaga bakuba
1: yes,
2: kati wetaga nyo kubeira part mumusomo guno kacho ino kula changu nyo jangu wano ku radio pale FM
1: pulira
2: wano kwa reception
1: yes,
2: tuli wano kodi Kampala tutebaganya butelevu na Odi Kampala Primary School.
1: Yes, sebo.
2: Botuke wabakuli.
1: Tobitala.
2: Da, Weima Road. Katono nyo alochikubwe chikiria wansi. Oliwa gulu wali ya mafraga hash.
1: Chikubwe chikiria
2: wansa. Kiria ne chikubwe chu. Chikubwe chu. Chikia weta mbwe chito. Chikia kubula bechipande chisingo kunye. Ne radius mbwe nyiri ya mu Uganda.
1: Butelevu.
2: Bajita paru.
1: Elie mu yoka.
2: Awogendo kuchama.
1: Yes, sebo.
2: Ogobere protocol. Ofune tiketi yo. Emitwaro ugenda kwetaga. Emili joka joka.
1: Yes, sebo.
2: Ejensi imbi. Umiringa. Olisi ku safe side. Dokta ambande kumuntu gogo choso tuwa.
1: Naam.
2: Umuntu atusombele ebizibu.
1: Yes, sebo.
2: Rwachi osani do kwa identifying abantu bano. Banga tugenda mutegera nga tumu identifying.
1: Bwechidi.
2: Tumu identifying di. Tumu akoro kwaete ebizibu mundu ogusoka. Na ita nogo kubiri. Oyababa ino kubanga identified. Mundu ono tajja kuba mulungi.
1: Naam.
2: Utandiko muka kasako chichokulete mitawana.
1: Yesebo.
2: Abafe, omuntu alete mitero ebisere ebisinga aba wafe. Nola batu mwogede kuwa, tuwacho teke duwa kubira nchitu mwela bila. Aina kubira anga akumanyi.
1: Yesebo.
2: Oyarete bizibu, aina kubanga uwo. Dokita abantu bagenze mu soul life. Bagenze mubulamu obwomu. Nga basa zone ganzi wana ikambirinze
1: ka
2: abantu mbakoye. Abantu bali tebizo singa no muwala mba walabane abaletere ebizibu abaletere miteru abaletere mitawana kibuli kimwachi somba na
1: yes,
2: kibini
1: yes sebo
2: omuntu oyo tumusembelera
1: yes sebo
2: bo identifyinga mukwanu gonga tafanagana na character zo abaganda bayine ngenzi bagamba mbulira gweita naye
1: nkubulire mpisa zem
2: bo rabangu omuntu ali mwenkola itafanagana na byokiririzamu bera ko warana ye tuyambagane
1: buterevu
2: Guna chijoba liya uliriza.
1: Naam.
2: Sempala liya tuuliza.
1: Yes, sebo.
2: Mwanyi nafe, mganda wafe. Mkuru wafe, mtu wafe. Omuntu asomba ebizibu. Aja kuwa uwo. Nebo, chigendo kuta asoku ono omuntu ono, dokita gwatu gambi. Nti, boteke ranti ono ye wa ebizibu. Walibadde obeera wala na ye. Mwola bampi imanga temwa identifying na bibagata.
1: Pulira.
2: Kituito kwa identifyinga. Inga mpima bia nyumiru wa bia akula. Tibifa anagana na bivyo.
1: Mwa ulira.
2: Uke misinde.
1: Uwebade.
2: Tuwa musembele. Tuwa muandoza. Musinkane mkuzika. Musinkane mchuko zero si. Mwebe binzo bagatireyo. Ne mbye nkola gana. Eya deire ya abulijo. Agenda kuze mabega.
1: Abantu banji bali mabega lwansongeyo.
2: Buluobo otambula boti. Ogenda genda makomera. Ningo genda yoro wa muntu oyo.
1: Okufiwa ne byolina abamu akasenta kandiguza akataka ali mukujjayo mubi ali mukujjayo gwe bakutobwa aido ali nga ye evo omuntu oyo wa
2: gwe bakasawa bi
1: nam
2: oyingire wakasawa bi
1: yesebo
2: ne omuntu gwokolagana ye bakasawa munana banange timufanagana why
1: olumu no mwezi bogate nakuza suze mu nyumba yenga zintono choka gwo budde buno businga bumala wachi
2: bino byakola bigenda ku affecti
1: nam
2: nti abira ne gundi emisana
1: tujja
2: muno tujja mutwa
1: kujesingana
2: ko emisana kubantu obuvunanyizwa gamewo na jjo mutu nonyeza
1: andi rabo baso baba bwa soko kununya kwa jukiro liye kweka walaba nga operation zatambula ngizama simwe za motoka basi oli kazi za misango yasoka na disconnectinga kategori innocent
2: tonacho manyi
1: ba trackinga eleba tanikiranga kuba mama tata baluganda abo basi nzo kubira bibajjo okogera jali ogendo kakananga jibunyi
2: oyo muntu to muntu mwogeddeko naye obona amuona disconnect
1: salako
2: abamu twitter go kuba salako
1: nam
2: twitter go kuba salako
1: yesebo
2: ne tuba wamu koku ne tusigaiza bibi mbagambi omuba mu meeting zechika
1: nam
2: mufiridwa
1: yesebo
2: muri mu meeting zechalo ba wa kuchalo cha nti jojo musingane yo
1: gaka tunera bidanke yo
2: ingayo la muntu munala wana amulaba
1: tuba
2: mukutadde konti yo yamuvunanyizibwa ko ye munno yatambula urwachi agenda kubera ku draginga kuza wansi
1: muzibo munam
2: ni wo munaba te mubyo mwena
1: kiroza
2: anti mbulya gocha na yebona tamba na yenyu agenda kuonona ni naba te mukoze bibi mwena ogenda kubera first okubera osasulira byayo nonye buli wagenda ngayo nona anti atambula noyo abira noyo bakolagana noyo kale kisinga ko kube kirungi omuntu oyo mu identifying mutegere baba tugambi doctor tugambi otya
1: nti oya
2: abantu betraina kola che
1: kwesembereza
2: kwesembereza bakwera bira
1: boli no kuteka ke liseri enkaliriza
2: oyo yoyo
1: abantu bano wetaka no bango batunulira bwoti
2: namusunga kuba omusota
1: totemia
2: totemia eliso likalunda
1: omuntu asoso muzira nyuba mututemede na gambo omuntu asombe mitawana
2: mubere wala mulabe
1: mwe wali
2: duka
1: we
2: duka wajano itawano wo mwaba wano itino
1: bwa watu labo tigwengo situka
2: yes
1: yesebo
2: tugamba bade chokabya ko
1: mikwano
2: gweba kamunju sawa 3 oba weba sembe mubulirebo
1: yesebo
2: ninga boita mukwano ko sawa sawa munana chale poka bweru
1: azunya
2: mitawano
1: azunga
2: sawa mwenda
1: ngoje konti as jeso mbira bula nawo ajikusombe nam
2: mwe mubere misala
1: yesebo
2: achegera Ashoba nayo kuba muri mungaguba gatta
1: obwo
2: obulya omwali gwaude
1: okugwa bulira ddala
2: okugwa bulira ddala okubira ku safe side pango bulambu ino tambulo genda maso
1: waliwo obwo otokola ba incident ezisinga muzira njo vuno sanga nti bali mukona makago omugaga abadde atuma abadde akolagana n'abaana ababba pichi ne omuchala nalule nagwa mu bizibu abada ne bagwa mu bizibu miteru ne jiri okajijira amaka ono omu kukolagana n'abantu abatali bachi
2: abatali bato
1: yesebo
2: so omuntu mumaze
1: tugende ku muntu wo kubiri omuntu akuleka mu bizibu oli abisomba wabulabe nnyo neno ono omuntu akuleka mbizi omuzinjo bado kimanyi nti mu family basobola okusonda case ya milioni ebiri mudakiika makumi ago naye okukunonyeza capital w'emitwalo ataano kiyinza okukutwala omwaka nga tegaweze okuwa empeke erikuyamba okuwonya obulwadde obwo buli omu anidda ayinga lumulumi kusaasira naye wano ng'ofudde mu ddakiika makumi n'obutawira obutebe buli omu aba yabweyamye owekeesi aba yajeyamye owembuga baba babimazeeyo lwaki omuntu akuleka mu bizibu covid wano yagwa naye abantu nga baagala kali kavale badde engulu ng'abalina ebirimi essimu teziriko ndi bize nja kuddira mutunuulire nnyo nnyo nnyo omuzira njovu nga bagenda tugamba omuntu akuleka mu bizibu nga mutufu obadde weetaaga kintu kitono nnyo
2: dokita teri muntu atasinkana miteero
1: oba oyagala
2: oba betuyita ebizibu
1: yesebo
2: fenna tusisinkana ebizibu naye ebizibu bino tuyinza oba ffe nga abantu abamu tetusobola birwanyisa bimalawo nga tubiguddemu akabaati okaguddemu weetaagako okuyambibwa ebiseera ebisinga abantu tuyina ensobi gye tukola tulowooza nti buli kizibu kimalwawo nsimbi kati olw'okuba abantu bakodo abantu tebaagala kuyamba
1: bafuta bakodo bagulu
2: duka emisinde
1: naavaawo
2: n'abeera wala naawe agudde ebizibu edugundi afunye wadi ali mukomera banamuyamba
1: musabire mungu amusaasire
2: kyoboola bafamilizi zaffe tulina oziwa respect
1: nam
2: atimanye ze uganda zaafunda When we talk about families, tuba tuogera ku mama wo, tata wo, mchala wo, oba mwami wo.
1: Yes, sebo.
2: Oba abana wo.
1: Naam.
2: Abantu abali primary, joli.
1: Bechi kuwata
2: ko. Awo chafungira. Na abe ngana simaba no bachika.
1: Yes, sebo.
2: Zili ndabo urwange.
1: Tiba musibe mmeri.
2: Tiba sembira. Babi ila wala.
1: Naam.
2: Kakati abantu bafabatero tuyamba ko tukwasiza ko. Mbele no tuja mukabiga ko.
1: Naam.
2: Baina kuba abantu betukola gana nabo.
1: Yes, sebo.
2: Neto ino kusomozi wa doctor. Nti abantu bafabantu abasinga tebali ready kutuyamba nga tufunya obuzibu. Yati batunula mabega. Bufune ebikusomoza mu bulamu bwo. Abamu abaganda balina okunawuza okugamba abagezigezi. Olabira abantu baabaddala. Ogenda balabira.
1: Ng'ogudde mu bizibu.
2: Ng'ogudde mu mitawana.
1: Nti munno mukabi.
2: Ye munno ddala.
1: Naam.
2: Lwaki tubalabira awo?
1: Yes, sebo.
2: Nti bannaffe bano betwesigulirako betulowooza nti baffe. Nti bafiirawo ng'emitawana gize. Era omejalingira abantu bo ng'ofunye ku kugezesebwa. Gwe keera bukeezi ku makya. Waliwo omutontomi omu omunnabitone bamuyita musajja wa mutima yagamba nti yalina mukwano gwe nnyo gweyesiga.
1: Yes, sebo.
2: Nina ayagala omuteeka ku minzaani.
1: Amupime.
2: Amupime alabe nti ddala
1: emiziye.
2: Ono wange. Wange ddala.
1: Naam.
2: Naasala endiga ye.
1: Emu.
2: Ne yeesiga omusaayi.
1: Ogw'endiga.
2: Nadduka emisinde. Ewuuyo mukwano gwe n'amugamba nti
1: wondabira wano.
2: Ndaye ne mukazi wange. Mbadde ndi awo mu kutulwana lwana.
1: Naam.
2: Kananga.
1: Musazi. Era gwe omusaayi guno gw'olaba.
2: Olaba.
1: Yes, sebo.
2: Nze mbuyagezigwe naye nsaba kunkwekako.
1: Omukwano gwe yakolaki?
2: Mukwano gwe yamutwala yawabira muwabire.
1: N'akuba nduulu.
2: Yakuba nduulu nti ekitemu ki kino. Ono akwesiza akubuulidde.
1: Ekyama kye.
2: Ekyama kye.
1: Eyandibadde agamba nti ate osooka n'oba n'emmizi. Ate wawaayo muwe.
2: Okubya enduulu ogenda ku insighting abakole mu justice bamutte. Kale akoze omusango amenya amateeka.
1: Kiki oyinza okukola awo? Nga mukwano gwo. Naam.
2: Ero kinene kyakutta.
1: Yes, sebo.
2: Naye tuba n'ebizibu nga byetaagisaamu just kusindika. Mugambe siriiwo. Mugambe.
1: Oyo naye.
2: Siriiwo.
1: Omuzyanjovu manye nti tuli waliwo ebintu bibiri bino njagati. Ate abamu tulina abantu. Ebyo bibiri byawukanira eddala. Abantu abasinga muyinza okubanga mumanyi abantu naye nga just temulina bantu. Nine mubeeramu abalala nga tebamanyi bantu naye nga balina
2: abantu.
1: Olowooza ekyomuwendo kyandibadde kigwa atululiza atulaba naddala nga osinzidde ku mikutu gy'oli. Wandibadde n'abantu, wandibadde ng'omanyi abantu. Olina abantu. Ne bw'onebera n'abantu bameka?
2: Babiri.
1: Oba bameka?
2: Obw'omu.
1: Omanya nti ekyo?
2: Omanya nti okwenne. Dokita tufuna okusoomoozebwa tubanga abali mu muyaga. Tuba tunoonya we twekwata.
1: Naam.
2: Oli dokita ne wanajja na kigambo nti nga kyagamba agamba ojja kiyitako. Nga jesa kuwaba omagezi nakugumya.
1: Yes, sebo.
2: Kuki yalinga up. Omuntu oyo mulungi nnyo.
1: Naam. Naam. Omuntu oyo akugumya agumyamu.
2: Nuwaba talina wadde kyayina nga ogenda mwesigamako.
1: Yes, sebo.
2: Nga soko kubira kasimu nti bannange bwasuzote ntawano ojikwasaganyiza ote akata kugala bukudas nga akitegeeza
1: na kusase nafisa obuli nafisa ya tayi mbuka kamu
2: lokwa chimanyi nti munsi muno mwetu wangalira gwe no oba buli mugaggo otya manyi nti namba nafa bakuza program ina bafunye.
1: Yes, sebo.
2: Oje wakakanye mulumu olagenga senta mabanja wakuli obubi
1: nti amabanja gangize
2: ogenda kutegeera abantu bo
1: tibulija abantu mbamanyi
2: doctor muno musimwe tuwanga mpaka simu Uganda
1: no.
2: Mpaka kusanya Uganda ne musimwe tuwanga alia kizibu nnyo omuntu omusaba lero encha na ruli
1: nata kalulizwa
2: nga akyali kyekimu nga tatanayinyiza ko bigambo bila
1: olaba ni wa family bo family gweno n'abantu bagenza ne family yiyo okwe ni namwe buli kimu kyonna tuli okuva ku macha mulimu kusi ninga bantu bo isebo
2: kakati kibayita abantu abatuleka muki?
1: Mu bizibu.
2: Mu bizibu.
1: Njagala
2: kuwa amagezi gwawuliriza programu ine atulaba ku
1: yes, YouTube
2: ne
1: yes.
2: Ku TikTok.
1: Mm.
2: Atugoberera.
1: Naam.
2: Njagala kuwa amagezi omuntu yekka

0: Okay, mbakuli sayo mbulangobo, mbali nyo akade katambude. Tusuga sila chikambali. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ogamba chibwa na Jona.
0: Mbulungu gambo te bumbakali.
1: Ono mwere bumbakali ni kawuko wenyini.
0: Nsibo.
1: Mwere bali kuweleza.
0: Nsibo tukazako.
1: Tuzinga katuzine na ajati avutu duwa ya fawe tuguli dewolu nako.
0: Amen.
1: Saba Allah muwe mwobulungi chasi ngu upagala.
0: Okay.
1: Gata jangu uko.
0: Hmm.
1: Owange.
0: Sibu.
1: Katuogere kubana abawuliriza bonna bonna bandi buli woyita.
0: Hmm.
1: Osanga abawuliriza bangi umusilamu natali musilamu akugamba munnange siva kupalo eno.
0: Hmm.
1: Ingani na wajati nantonga we kasubi.
0: Okay.
1: Yara minage sijiva kwa nsiba kunone suranga mpuliriza ye. Inga buli program nyumira aja wukuka masigidi gafalo wa wajati nantongo.
0: Okay.
1: Mpuliriza mulonji nyo.
0: Hmm.
1: Ina unajati masa Allah kukundi. Mabiga wa kumuzikiti yawe na mungona. Na hita vaa kuvandi na yaja chiyoyo.
0: Okay.
1: Kubenzao. Salafuawe, madega wa salafuawe. Niba ambi yaja na hita vaa kupali. Nina wane, neseka wange, seka abudala wane, kako.
0: Siwi disi.
1: Niba ambi angababu, mbeda kwa, mbundala nzuka yoka tono, atine mva yao, na hita vaa kupali. Nisajia muhuli di za mulungi, wapalu, wafuka katichi kao. Nga sivu kwe disi, mwuri mumatu. Nga akugamba buli programu manya ne Jona nyumira naye nga alwanye n'okukuba essimu ne mugamba agezaako tokugwa mu maazi so bonna abawuliriza bonna abasiraamu abatalina abasiraamu sebo tubakaveeyo ne bwe tubeerayo mu firudi batuwa amawulire bagamba naye tetulabanga ku leediyo esinga etaliiko kuwe mule taliiko kukola ki olaba bava ku ziri ezaabwe ne badda ku eno sabo tusaba Allah batwalira awo nga bwe bajagala era teera bwe baba basiramuka muganda wange awono katika mulanga kangu kubire kuva salamu ye nga bwe tulaba palo nti bwe mba ntambula ne bagamba munange nze nyumirwa palo omatifu kati baba mu babuulira maloboozi ne bagamba gwe nobeera ku palo kakati ne salamu katuvayo bwe tugigamba emikutu gitambule nnyo ku TV endala era era tulinga ne salamu bwebaako emisomo mchuli rasa usanga ni baganda bafera bajja kuva kuziri endala ezibako obusegu ezibako ki tadde ku salamu so juzi nasanze watu salamu ni mugana iganda wange salamu kumukutu gwa zuku tegoteri iko na ngamba tuli kugundi kubuno mukutu gumugwe baliko nyamaga maneda bakwanga fina fa bade tutamba ndi tasola kuwiziganya yiso tusasanye ibintu bya kisilamu ni baganda bafe tuvaagalize bajje mpola mpola Echo. Nanga chinsa ni sabuli oli wanga manja azu sili mutira amana yi falu nyumbira. Uli rasim. Tane mwa kadde bani. Nyumba ya musafa kubula mwana yangi. Sawa na weza we mva we yandu a we nini. Kwa sababu ida ya jangi musafa kubula mwana. Sawa kwa imbagadi zee oluna kolulunji.
0: Kale bumba kali.
1: Salamu alaikum tullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Mwita bumba kali. Manya gogala beduka. Bumba kali. Mwanji.
2: Jona.
0: Tata.
2: Mkula msiza siruganda.
0: Siwe ulinyo kubira yo.
2: Bampita izaka mchiaba. Unachivina cha National Unity Platform.
0: Mkifinye blunch.
2: Hivina gagade. Chikule mbele omwana mwafo wawa na enzarwa. Chagulanyi senta mu mitembo.
0: Mm.
2: Batu sivye, batu sene yetu waga mbeje tutuchita.
0: Okay.
2: Paka tunatuka ushetu wagara.
0: Mm.
2: Maulize geni nabu wana Jona.
0: Mm.
2: Jana Uganda, omugo Uganda, alabu ya juku wa government njie na chieta la kutuonge na komo lala ya rugby.
0: Hey, makubu omugo.
2: Ala ya kuwa Uganda omugo na atuwa wakule mbezele tuina katiza tuonge na komo lala mbisela vyo maso. Na tuwa tugeze. Netuwa ngange sewe deo.
0: Mm.
2: Kwa chinjo kena wetu wana Jona. Omuchala wanga aline nansa na yali asika chipusi.
0: Mm.
2: Yabuwa kukubo na dewaka.
0: Yes.
2: Bawe na asika langa apuka chitakise chikade wa welelava na batitenka nye.
0: Achoba chigobi.
2: Chitakise omuchala umami ya imiri alimu ntele ya mokama. nagamba nti takisi enkade tedda ku kkubo. Takisi oligi yagula emiliyoni so 10 oba 15, waayise ennaku bbiri ne baleeta takisi ebbaasi ezaabwe nga beekuuse mu kyokugamba nti bakola ki, bajjawo takisi enkadde naye nga ekituufu nga bamanyi bo tebavuganya. Kyova olaba layisinsi z'omuceere bazeewa ne bagamba gwe guveemu, n'ombuuza kirwa ky'ongaana okusobola ti aa tirina kusobolako batono layisinsi ani agigaba tojja kumumanya. Kyebakoze n'abatakisi bo tebavuganya, takisi bazigobye baleese ebbaasi ezaabwe ate bakyayongera endala okuva e China.
0: Mutyaba
2: wangise
0: mbadde emanyi batereeza kibuga
2: tebalina kyebatereeza bano gambi obaagala okuba oli mwavu owulidde okumanya bajoozi namala okugoba mu kukuwo nga bagambye vaako tosiikirako chips na chapati ate baga nti akakadde ka PGM kafulumye kanone n'omugaa ngenda kagayampa pula ngenda kokola ki kubanga akakadde ka PGM kewogerako kayamba oyo wa chapati naziika chips sibo kiri ate omugubye ku kkubo ate nti ate kanone akakadde tukafulumya aka PGM abasajja kugaa kyavudega nti Allah yatukuba omugo gwa gavumenti eno tatwongera nako mulala. Ekirala kyemaliza nakyo kyekyokuba omwami omulaba balamu ne munne mu omukyala beepeneeyo mu balwanyisa nguzi ekitali kituufu
0: balimu kwepena
2: kwepena kwennyini na kuwanika bipande bya mohozi kubanga ewaffe eri ekatumu mu kiseeka wali esomero lya primary gwe balamu toyinza kugendayo n'okwata omusajja edimansa n'omugamba wabba miliyoni bbiri ezaali ez'okuzimba kaabuyonjo y'essomero lino era n'omuteeka ku mpingu n'oba mukambwe nnyo ate omukyala ali abba ssente za loozi oyisi biliyoni ne biliyoni mukyala mita amongi ate mwami Museveni n'agamba nti musonyiye akati oba olwanyisa nguzi oba oli mu kwepena kwennyini. N'olwekyo Uganda tugisabire nnyo nnyo nnyo era bannange kyatukola bi kyabulanyi ssentamu obutakwata buyinza gwe kyobuuza empuuga eyagezaako okuga ebitano kyemukola abantu baayogera nti age bunoogoba mpuuga n'okwegenda kusaanawo e Masaka
3: unasikiliza moja sifuri saba tisa
2: wala
0: butiaba songa za sebu zituuse pedestimaindi banyize ubasa awo ama wanji alaikum salam wa rahmatullahi jad
4: anka jana sotia sewa
0: ndi bulu njua sotia mama anka
4: jana zainabu mjubuta ya ring center
0: uu nkwalitibu
4: severo denomasu wa mchikati

0: enkwata yaayo n'egitta.
1: N'egitta.
0: Okulongoosa kuno kwandibadde kwagazisibwa bannayuganda. Kuba tekibaddeyo.
1: Tekibaddeyo.
0: Kati mu kukwagazisa kuno, ne batuyamba ne kubeera effective.
1: Yes. How?
0: Omulundi oguwedde, chajja.
1: Chajja ne kigobe
0: bu. Kigwawo. Bannansi ne bakiwagirira ne bagenda maaso.
1: Yes.
0: Tuwulidde era tujja kukola nga bwemukozesa.
1: Nga
0: bwemugambye. But Kasasiro yatwala almost a week sisatu
1: nga tanako gwa
0: tanavako Nansa na Ganda waliwo before sports zotukamu nga achaliwo kiba muyolanga okutuuka leero atuona kulala omwezi lwe guzze so nandirowooza nti yadde kirungi gavumenti ekole enteekateeka nti okusaka kusaki basake kwensimbi zino bate zikola ki ezikola ebintu ebyo ndi Kasasiro otuba nga tumugyeyo akole ki
1: agendeewo
0: bwavaawo bannansi bagenda kulaba amakulu g'olunaku luno
1: waliwo yaleeta ekirowoozo manye kati aba sino tulaka zona baziparkinze naga ndi olunaku olwo sino tulaka bwebe etwawo ettaka etaliiko omuntu bayinza omuwaayo emitwalo 10-15
0: kuba nyingi
1: kakati gandi abalina ebirooli mubireete waliwo abiri wano nga buli kitundu kiyinza okuba mowa effective
0: ekiri e rwanda nali ngamba bannayuganda ono kunaku luliera rwanda yategeera olunaku lwa cleaning day
1: omuganda
0: ne kibeera nga kiri mu bo ne baki adoptinga mu bo ndi government teetaaga bagamba ti bannange enkya kulongoosa because kyatwalibwanga community nti bamanya nti haji kalungi nti asula munyonyo enkya kulongoosa emiti egisimbibwa ku makubo kwokka mugamba lwanda enyirira lwanda eri green lwanda enkuba teggwayo lwanda nyogovu bino bikolebwa omuganda
1: omuganda kituufu
0: lunaku luno nti emiti gisimbibwa ku makubo omutandiba tetulongoosa bulongoosa naye nga gavumenti kuva z'ebitundu zaasasedda emiyembe emiti gino eginyirira emiti ku makubo nga tusimba ne tutuuka ekiseera mu mwaka gumu myaka ebiri ng'ensi yaffe yonna eri green okulongoosa obulongoosa kuno tekumala twetaaga okubeera okukola initiatives endala okubeera creative mu ngeri emu endala okukola ebintu bino bazimba amasomero omuganda ne baga nti essomero lya ndejjera obugumu
1: tugenda okusibira
0: ku luno omuganda gwa guno abanalwanda omuganda gwa mundi guno tugenda kukola bote tujitwalire sola tusimbe emiti kusomerawo tuyiwe peva tuzikole abaana benga okitegeera awatali mbaawo tuziteekemu namanya nti eyo project yewedde naye nga bikolebwa ekitundu tikakati ku mundi guno nti katupangise greda mu muganda
1: tusende
0: tuyite mu makubo gonna agali mu kitundu kyaffe kale kyandibadde initiative eno ezimbibwa from bottom up never wansi ng'abantu bonna bagikoze eki bagitegedera nga bagibayinze nekisobola okuba nga kigasa omuntu n'eggwanga lyaffe okuba nga ligenda mu maaso wakatebereza mwaki nti buli kitundu kyonna nti omuganda gwekoze kati nemedde mu muganda nti cleaning day
1: tebannaba kugifunira yawano linnya
0: cleaning day y'omulundi guno miti
1: naye tukirina erinnya bulungi
0: bwansi y'omulundi guno miti aba pal balina emiti 2,000 paalo ddoboozi ly'amaanyi nti gavumenti eriwaddeyo nti emiti mutwalo abantu bajje bagikole ki
1: bagisimbe
0: bagione
1: webalongoosa
0: basimba omuti tujja kufuna ensi eri green tujja kufuna obuvunaanyizibwa eri ebitundu byaffe naffe okubeera obuvunaanyizibwa okutwalira
1: let us give it a benefit of doubt nti since kyatandika butandisi osanga kijja kubanga nze omuganda gwansanga ki rwanda one day yes
0: nesiekadintimbuliramuko
1: omuganda gwansanga e rwanda ne bagamba nali sibimanyi kati mu hoteri bwe nali ne bagamba nti not move until this time ne bagamba naye nali waggulu nga ntunula ngaotunula abantu ku street and how people participate
0: tewali
1: muntu gwebagabaga naye naye everybody akimanyi nti no luno olunaku bagambangamba n'ekigambo sikimanyi oba butuufu bwakyo nti nolwo olunaku president tava mu ggwanga olw'omuganda
0: omusajja
1: ojja kuyogera
0: what a bombshell

0: kwechikugwa akalipo kuwongo
1: chintu chi ngachisoka ne leta e ne chisembya yo leta e na yenga chiri mu leta emuyo ka
2: e chintu echo chiri nga kya kwe unyanti e
1: bigani
0: Akono kikali puko bongo nanta bwomi mu program etulio mukeze buli kumacha tokaswa
3: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira habana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendelelwa. Tuduko lo kuchiusi obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Uansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu gyokka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC.
4: Jangofu ne kiti yo, wano ku Pal FM, ne ku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibwako, Pal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko lwo bulamu, duko lwa shukuran babies wa administration bro.
5: MTN Cola Tunes, zikomye wo, nemi kisa minje joku wangula, nyiga star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Oteke medobo zira Cola Tunes, lyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga bane kumilione, anamu bili, kumomo. Nga tuli wamu, Cola Tunes zafe, tezile mesibwa. MTN, racho sasule chisukiride, atengo Sobolo utasasula chintu chona Ngokoze sa momo apu impia Sindika sente ediwa muntu yena Kubwerele buli weekend Sasula bilu za masanyalaze Namazi ezika wansi wenku mitano Kubwerele chitufu dala Savinge chisukiride Mubangobu sukiride Ate mumanyaga sukiride Mumikono jo Downloadinga obogulewo momo apu impia lero Tandiko kunyumirwa zero free life Ago gemanyiga momo Obadochi manye ntikatuwa sobolo kuba masimu agati Tali kukomo kumanda mobile ni data okumale na kusatu Nyiga star emu nyamwenda star emu hash Ojafune nyongeza yawi satu neda chikezo werere Okuma masimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communication

0: kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisi mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم الكل يوم
3: Abana debu wekula agatumira kumba kwa fesi
4: maya. Leo mani wekula mwini mchaa kumeka.
3: Uwaye, fiti tu waga kumanya, wati mchaa kumeka, zidi webu wekula.
4: Omanyi wekula, usoko leken kutibu wekula mwedi.
3: Kwaza katu sabaji, tusababa saza. Tuli masaza.
4: Tuli masaza.
3: Tuli masaza. Agatumira kutimu yebu wekula. Naku zinubafu nyeyo mugaga mbaka wa municipality mwende mbaka sumaya naba wanuka ndabe naku zinabali mwenye
4: mwenye mwenye mwenye points msamu
3: tina points msamu tini mchaku meka
4: mgrupu jamuli mwenye mchaku vili
3: mchitegi rade
4: maupotanti ya bakule mbe
3: ina bumeka
4: mawe kule ina msamu
3: katuraba batu sinza jesu goro doza
4: waneno ndaba antisibimanyi kwata guoso
3: ovidavi katuraba nebio wagela tuli mgrupu chie
4: Yesemba wansi, yesemba leo dawa.
3: Wekula maokota yekule mbede esambi ya mipire na yekoze draw bili wangu de mipire bili na yekula draw emu neruzi ngo mpira gumu goro difference ino goro tanu goro wiget saina bili goro ze siga zao ngo jeko ze majite bini wako ze che siga zao kosatu ndo vode romu sanvu
4: Shikira
3: Eyo maokota Buwe kule ine mpire nanga buwe balibwe baina Jiba sambie Bawangu de mpire hivini nga nabuwe bako zechi Bawangu de Baruzi nzo mpira gumu nga maokota buwe ruzi nzo mpira gumu Badeni Badraw inze gumu ni wana ngaba draw inze gumu Goro difference Enja uleri wano Maokota ina goro tano Buwe kule ine goro mkaga Katuwaruwe chijano Goro Ze waba kutebye mu wenga zotebye Ze siga zako Wano maokote ina biri Buwekule ina sato Buwazi gata gata Asi utituli mchako biri Kati wano it is just waba yowati Kubaka biri chimutu wengkana Inwakati wa singako ne goro difference Ushigira Tuina musamfu musamfu Ushigira Ya maokote
4: Na hili ya chago jirabye
3: Chago hiriwa kandave
4: Hili chago hiriwa Chago hiyo Waneno mugundi muganziraza. Tumuchibinja cha muganziraza. Chago jirabi.
3: Muganziraza. Chago mwine mpire ebiri, mwangu deke ebiri, mudrawinze ebiri, muruzinze zero, just temuna wako luzinge mpire gumu. Nile ba numba singa kwa kabonero kabonero bubili. So kwa beba samu
4: inabuwa mwine mpira jaja. Ate mwine mpira kukamba. Mwine mpira kukamba enogundi yadi. Sikuwe nkade. Njaga mkwe liru isenti.
3: Kwa kwa kwa mtuhuli niza mwe warinyo abasinzi na masaza gasa basaji agenja ulo Nebe basi li wafe mbeida mocha dondo Nungana wecha dondo Oshagira
4: Mkoze mtia
3: Ati cha dondo fe mtu panyi
4: Tukuba Cha dondo
3: Eee Tutu chivinja chi Tutu chivinja chi Tutu ni mwa Ochitenge
4: Jona Toda mno wane lintu wano Cha dondo mguni mgrupu elimu maokota Elimu mwe kula
3: Cha dondo
4: Cha dondo mwe
3: Dondo mwe swaza Tunakula chini na uangalia mchana katoli mchana dondo.
4: Sisi mchana dondo ndeka ni mubusiro. Jembera?
3: Ino wanawodi.
4: Ah, wana jembera. Njembera amba mu busiro.
3: Shadow none rimwa basaje abamanyi.
4: Arenga busiro busiro waneno iri mu gundi ki.
3: Kale bwo bari nyumwe nabagara kapira. Ebwo bitwe biri. Abya masaza kali wetude eri mwase ne eri ase ne yokulembera kali
4: byaka tandika jwe na byaka tandika byaka tandika tumaya ya doko ze mpire na
3: eh ate kitegezachi
4: byaka tandika mchiwe mu obudde butono nnyo bale na balete amja kitegera
3: nga naleta ani agenda kuleta kwe yikira
4: Man City nga mujitya nnyo
3: je twasokerako ye twajikuba nga twakatandika bwetuti
4: na wakatandika
3: eh twajikubira wo solo like
4: ate watubera mugundi mumpakaze kabya baganda obo wagira ki
3: ndi wanchima ingendala
4: enyali enchima gwani ndabwa inonya
3: ndo chimu manyandi wanchima
4: enyali enchima gwani jena
3: twagira beba za kumwe na batulisa abasinzira bitunde bye wakiso abatunde bye bwayise abali metunde bya wale na jera side zena mugongo
4: bloba bloba rasha be bloba bera bida tubagala
3: anta wempita
4: bloba tubagala
3: mbamsa bamsa mu covid iche kigwa chao dpc kasatu katatu ekube uruna kuwe balangira covid ruri orujukiro rukambwe
4: sali wona
3: ri naliva side zeyo
4: COVID boya bera osali mu Uganda.
3: Walugize kunonya sente.
4: Nengeze kuyiriba.
3: Kulika iyo.
4: Avayo.
3: Lero mulongo ebulopa mulongo siza lero.
4: Abulopa balongo seza.
3: Bulungi banzi.
4: Eh nange mbade nyonja wafe.
3: Kitamunde kitya.
4: School good asito sayo. Wewe ndi waka na nyonja waka wafe. Eh.
3: Eh zimbade bitundu byawe kitintale. Eh kitintala o kumpire ruzirawe.
4: Eh nda bajumbi. Na yate waliwo omvuzi wa boda gubakubye sasa. Banange abasirikale kuna just kuyonja ebintu muleke biteka mugundi Uganda police huh? Uganda police bide bintu eleme biteka mugundi omusaje bamkubye sasa mu mugongo na afira outside za wendeje
3: ne bagita ne
4: roza
3: Uganda police
4: sanda abad against wala nyalimba
3: nenga ye Uganda police ya wano
4: eh
3: akubye wa wano
4: eh abasirikale bakuma mukuyonja akubye omusaje endeje Ambi sasa mugongo msaja nafa. Biba dende joe mbanga sera bide kifo. Kifo mbanga chila bide vanso nye nae biba
3: dende. Iyo kanaba. Kanaba ndeji.
4: Aha. Mbanga kubye sasa mugongo. Oba wade kuboda. Banda ngo kuyonja kuleke gira. Wante tuli mugundi. Tatuli ingai kuwari mukalulu. Nchia bantuali mkola fujo. Waduka muleke.
3: Nera ne mkulonde wa kola fujo.
4: Ehe.
3: Wali ya kola fujo.
4: Wali ya kola fujo.
3: Ukuja kukulisi.
4: Wala kanyo kuyonja mleke. Gende.
3: Nendo uza polisi eno.
4: Mwenga gende. Polisi ya Uganda chisuka moru mu. Msajia katumu mwole seza
3: familia. Ochimenji newe mba nganyo kulongosa. Ochimenji newe mba nganyo kulongosa. Sina kufa.
4: Yes.
3: Obo kate gende.
4: Sina kufa.
3: Katusoketu doku saidi obula mu.
4: Ashegeira.
3: Neda neda.
4: Ababa gana kuyonja weba sura. Eh?
3: Msajia mkubi.
4: Baje bayonja kumakubo.
3: Zene chinsa nyusiza. Ube chindi disappointing ze mu yenzi kakamu ya abantu.
4: Ayi abantu bakakamu.
3: Really?
4: Ate no bayonja.
3: Ube chisukamu. Uli kati ya kubuli. Njaga amulize bulungi ebigambo bino. Bibadde bya osiwe ekitundu weka naba. Ngayogera na abantu. Mayite eryawo. Atuseewo nga bakatta ki omuntu.
4: Nga bakatta omuntu.
3: N'ababuuza muli bulungi.
4: Muri burungi bikenga laba omufwali yawo
3: uri uririza wa urira ndoza nafe banaye gando mutusaga bunnyonnyonnyo
4: banali
3: base
4: Oba basirikale bawa ne mundu tebayina tebamanyi kyaziko zisa kituufu simanyi
3: kuzo msafuta mwenda kubisa vumu enda zero zero wana usinzi lukuwa nga tuhuliriza kwa FM programu mwuliriza neba kocho otugamba nawe jyo sinzi deyo bitambo ditio na kutambo ditutia shere nga kona feto manye embele ili kuchitu ndi yeri
4: yeja okuyonje wama kubade kuchale ilo
3: nze munange awa
4: mungu chale ilo chinkanze nyo
3: mungu demu tuliba kubabante migo choka atewe batidde abantu yendeje munange waliwe bifo bingi ebiri awo
5: tusembera winyiri woli utubuzako twakumawulide kicha kifudde eyo
6: beyazo mukisagula sebu sabo mwami na musamizi ayikirizo muzego kubira nga awemura kutyalo awemura kufa ku nyimba za barongo
5: musese kure gakuwe ko kumulire ko mubulire cyangari yo bibadde bica
6: mwabe
7: cyantore bikare tukora kwa batya abantu bona abantu babura kutyalo kuno ya batanza nara mu mulambe we
5: byari bitya unoku kutambulidde rutya cyakore dua Namuri na manana manje, wali wenyini karo kukalo. Oh, kwenye mo program, umuri disa. Karo kukalo, kukubideko.
8: Utia manju ino vizibwe chuwamba vana, kawala kangivaka wamba.
3: Kiyo na usinzi na kuhongo tuuri disa. Kusilo msambu, tamenda kumisambu, meda zuwe, kusilo msambu, satu. Asatu, nkaga, nkaga. Agala kumanya chitambule chiyo na kutambule tutia
4: okuyo nja kubande kuchie wa mwe
3: kwenye gwinti demu kugie mazima manji wali ukweka zana ye
4: elanze nze mba subza yewa nga mwini mwa kufa abantu wagina kusigale wabwe wanga abantu wadima subolo kufayo
3: sebo wansebo
9: wasibate rizo wa
3: hegi
9: hati zena kawa modu hati
3: sebo
9: na hati vile no mkono mkabembe
3: nawe mkono mkabembe
9: Chamba ni yaro gamba basa java poli. Ora basa okuyonja si chizivu. Na yu mtu engeri joku hata mtu. Katiba na police wate wa mani kweza mtu. Awa tuse kibena kutuka kwa extensi. Kutuba igiri zengeji wa zikuzi samu.
3: Uwai. Kibenda kuigiri zotu inobu kugubo mganda wa. Ndoza. Bambi wa ganda bafe. Hello.
10: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Ono kakoza abudu echanja.
3: Kakoza abudu echanja.
10: Mama uli la gali ena abantu balongo seza bulungi nyoba jumbi de bulungi buansi.
3: Mewa ya kujumbida.
10: Eh?
3: Mewa ya kujumbida.
10: Hali
3: bandu wali nyo abantu bichanjao kila mwikali munange mwichitambo debulunji kwa abantu bafayo ninawe mba dao
4: ila wafayo nye kati
3: kwa muna aletulu gizgizi abanda itawu kato mbele kusaga mambuza nunga basaga mambuzo rongo seza wana
4: nebambu waka
3: kati wali na polisi te walichi
4: abantu wali mwe kule lako
3: Mvubuka wanuse sewa afunyize mpani.
4: Na wama niti neteka liye teka wana Uganda liwa kasinzo gondela. Wana Uganda gonde deteka lino na.
11: Hello.
3: Wanta.
11: Mwema kutuweza wakade wangi.
3: Niyo kuliza.
11: Ya kati mwoke yako na ambasada wabatasoma katende Simon mbela ule na sumbwe.
3: Agambati ambasada wabatasome sumbwe.
11: Nangi ndia uwe tukuchu samu, samu, samu au.
3: Samu au.
11: Nema nyika sumu wakatini.
3: Okay.
11: Kakati. Okuyogosa okulongosa sikisi runji. Neba kitede mu buddo obukyamu kabatanse nokutta abantu nze mu bwo busola kwa sasa nginezi kwa government zeka mu kasi sike. Balongosa ekivuga. Ayo ndaka ndu kuba masasi mu sirongo sasa. Sigeza kakati zingena mnaso mugonga kachimbana abati kimu kyekwese wayeche kwese mukulongosa. Wayeche kirala tumanyi. Kerebi. Nge chama zimakiri. Katulani kikirina kwera, mewa ya tuwa eleza.
3: Kwa hivyo niyo. Telefona, basa daba taso, mwakoli deka sembeza. Mkesi sike. I like that.
4: Mkesi
3: sike. Mkesi sike.
4: Halo.
3: Kwa hivyo niyo kwenye presidentu wako, na hiyo msaji wako mzee ya fire liyao.
4: Presidentu waba taso, mai?
3: Kwa za mungu ya mjurura.
4: Mwata londa mlala.
3: Hati yu itomolide. Ambasada. Halo.
11: Halo.
3: Sorry, network. Liverpool mna tsonywa bekuti bukuwede emwemu
4: erao
3: emwemu
4: au siwabi
3: bagenda bavako
4: siwabi wama osiwabi
3: chikira bane cha kunyumiza njokulongosa kulunji atemno ndabye ko nabara bade balongosa basamba mpira mukubo kagaba government yenechi cheno kutegera nti ekintu kyono kujja bwe kijja bo kiretera mulafu no shinyira nti machitegera niba manya nti okweyonja chikuru nyo nebo ruwo kiretera mu ekintu nga kiri
4: mu force
3: kiri mu amanyi kiri mu mundu nti nulida abantu abatambula ne prime minister we gwanga abantu batambula ne vice president we gwanga ngabona baze kulongosa out of komite jiba gedamu abantu nga bibiri bajja nga tebena kibaze kukola mu kitundu just kukuma bakulembeze naye ogante byeteeka olese mutima muki
4: mutema mulungi
3: gwe just imagine vice president asigadde kapuchorwe wawe eyo katapwi nabanje nagende kakomire we wabwe musubi nadde wawe lwachi tula oshigira
4: kuna kulwa kuyonja
3: si ye wawe
4: ewa enza simani
3: lwachi tula
4: wafe chagwe
3: Iyo wa mwecha kwe. Bili mwela da kucharo chi. Niyorongo sisa mkwe. Niyota tawanya bantu eno. Why would you? Kwa mga ukurongo sisa tukweta aga mkubela mgenye mkuru.
4: Oshu gira. Na wasilika mbada kibeta kutamu kuyonja.
3: Sama weza tutirizemu.
4: Awasilika katika mbuza wasilika mbada yambachi mkuyonja.
3: Kuma mkuru.
4: Kubanga singa bantu basi galabuli yomuna gama ntino kansigale mungu yangi. Eh? Bagena kujoba jemu rampaka? Bagena gena buli mnyumba? Tachata kisaba polisi kwa zisama nyingi wako sezandiji.
3: Kale kasuke vimu kumwana tukumeo.
12: Owange, nini mbuzi yo? Olu nakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye goldi. Mfumba yange tedanga mkubela chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebili ungobyo nevi omgaso. Ajira mwipi mevi enja ulo. Ila sangi wa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
13: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akole waba Bidco Uganda Limited.
14: Oli muzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'e Buwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nasale paka P7 tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kwosa ne Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sikbe Security Guluguru nga tuyina ne school van ezitambuza abana okuva mu bitundu ebyenjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kwosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499 63 oba ku 0766 573 Maz Islamic Junior School ensangi Buwaali
15: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projekti za feze inja uronge yokulunda embuzi ezolulyo. Okula amagoba buli mwaka. Projekti ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula. Jangu mu agribusiness school ya fe. Tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi. Nga wegatta ku YPA Sacco. Eno ya kuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ku leerongo jja ku ofisi za fe. Ezisangibwa ku Lubaga Road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musamvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa kwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
16: Chwede, ikati kakasibwa. Kubomu kakangani kuzomu zikumi oktopa. Wamane sani ngani kuzomu zikumi narumu. Fongiza kukole Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuwo. Kula kula nyati. Niku singa nina mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yuko ke yomu nembe. Ikikiriza. Ukurunde mbuse zorulio. Wamane nte. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubira kukale mu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabirizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sume sabanje. Abu kukumu business. Ebya nyingiza na katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chagikore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebidara binje. Nkugambi chuede. Fungiza tukulina Pearl of Africa Radio. Tui ingini na mituwa lebiri joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamvu tanu bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na bili. Awajitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Movement Events.
17: Uru katimu program.
16: Program. Omuliriza lirole.
3: Okay, mwabalinyo ulide dara habatu kule kubale FM programu ulitiza hafu. Jumwa rwa mkaga saa kumpea sekundi za kaongezi, tu chali ni mwana mwala gift lukwagu. Elinye ili umna ili kama.
4: Mzukuru wa mgema.
3: Eh?
4: Mzukuru wa mgema.
3: Mzukuru wa mgema.
4: Hmm.
3: Kuzi mgema sibe benchuma? Nangi ni wanchi mebya dala. Mebya dala. Mm-hmm. Watu kare nchime yafe ya. Nya ula mko.
4: Jona, otuwe tifu pamu na yetu.
3: No, yafe. Ati kateji, ala manyaga kama ebikebio bilaba, bitu haulira uwelele. Katina dempulida, nemba tolo mwini mwabi nchima. Nabi ulidechiro.
4: By the way.
3: Yee, nabi ulidechiro.
4: Aba tolo tuongelo basa asirako, oroko viruako, omukama. Omanyi, munjogere ntufu, kabaka aba wa Buganda, omukama aba wa tolo. Ero we tolo, tiba muita kabaka. Bamuita omukama.
3: Omukama.
4: Uwe soga tiba muita kabaka.
3: Abachabazinga. Ankole.
4: Kabaka.
3: Tuwa muita omugabe.
4: Ankole omugabe. Hii then pulide kubaga mano wewa.
3: Ina kuota mbuza. Kankole keto kaulide.
4: Tuwa
3: muita omugabe.
4: Kaulide.
3: Kategeza aje.
4: Ntutoli muganda. So abatoro mwena tutuzo kusasila kwa fe. Manyimu Buganda tugamba.
3: Enkube tukide.
4: Achiri mugundi. Mulutole ije.
3: Ati nkolisa chedi.
4: Awo Buganda tuba tugamba. Kabaka asiza omukono.
3: Kati wafe ntugamba. Enkube tukide.
4: Weda mpuri abagala matabichi?
3: Amataga tukide.
4: Bambi abatoro mwena tuongeroba sasero kuvirirako omukama afide mtonyo. Nyaka sapu mwena. Ade tanaba kunyumira. Obulamu eswe tandiko kunyumira. Ate ye omukama wa mtu alide.
3: Naye kimanyi nti emyaka gya afiirideko. Afudde talabye ku mukulembeze mulala. Wedde okimanyi.
4: Afudde talabye ku mukulembeze mulala. Wajenda mwebili.
3: Kato bicho kifudde wa. Nika ge mazima.
4: Ge mazima.
3: Wakimanyi nti afudde amanyi mukulembeze omu. Yazaalibwa mu ye agendedde mu ye.
4: Yazaalibwa
3: muye
4: okulembeze alikondo njoja kamala ke miyaka nga 8 be miyaka nga
3: kisusa
4: sambu afudde omukulembeze yali
3: munga nyambi sifanga sile ku mukulembeze
4: naye atezo koleke omanyi waliwo byempulide ku kumacha nga boogerako
3: nti
4: bakabaka betolo bona abazenga bagenda bade tibasuka miyaka ana bali mu miyaka asatu mu
3: manji. Manji, in fact, ni mbukule mbeze. Bwendo no. Yari ya singo kuangala kujari wa miyake ina.
4: Neda, tuon teke de. Like age.
3: Ukulu.
4: Ukulu, yes.
3: Neda uza katoza blessings enyo wa kingi wa fe. Ebyeddala kuno kunoonyereza. Katonda abrace nze nyo ba kings betuina mu ndoze nse gende ekula. Life span gende ekula chije yongera ko. Era kugobera ebyafaayo bya bakulembeze ba king. Bano bona abaliko simanyo wawa bone miaka jitambudde. Ushegira so dagala kwebaza Katonda ndoboli yawe kya chikoze echi.
4: Nima kaka bitolo bafa mangu.
3: Nika tabetolo boboy. Kati bayino okudamu ate utuwa kize.
4: Necho kulala. Yali tata we yafanga ennaku z'omwezi 26 ogw'omunaana omwana yafudde 27 ogw'omunaana
3: oli yafa 26 na fedda 27
4: yes
3: ekyogera si yakirere ekyegezo ono anaabantu ddayiza kugenda nga 28 ate omwaka sigwogedde no okufa kyatteeka okufa kyatteeka tetumanyi mwaka ki aligenda 28 mumweze wa mwaka gwa 2025 mumekeyo iyo
4: mwezi kuliba kwa 28
3: kisubuka kwa mnanga hivi bino bizibu
4: soke tsingo kwa unyisa banange lero tolo tolo obwakabaka bwe tolo lero bukoze ebya obanchiite kya fayo ebya fayo bitali birungi nti omuka mafude kansa naye ne muganda we gubadde bagala adde mugundi like gubali balowooza nti yayinza okudda mu kifo kye just in case nga kabaka ng'omuka mafudde ne mulwadde wa kansa neegunsa cousin sister we ne mulwadde waki kwe gamba abato watu wangiro basa
3: sigare mumuri diza suvere kumuri diza
4: abato watu
3: wangiro basa echirunji okusinzira ku katikiri weyo chabazinga agenzo kufa
4: omukama
3: agenzo kufa ngale sewu omusika
4: yes
3: asubiro kubera ki
4: ati na ye baby omanyiti ono bamteka konga ine miaka esatu chitundu
3: tebana tulaga niza kuganti bibi ni batulaga omuntu omukuru
4: ono bamteka konga ine miaka esatu chitundu
3: esatu
4: kabaka wa
3: that is 1990 kwa yazali wache enda mu esatu
4: bamteka ko
3: 1995 miaka esatu
4: esatu chitundu kabaka wa Buganda yomu kubabade abakuza be era kabaka tuongera kabaka bagamba tuongera kusasira
3: twakumye bubi
4: twakumye bubi
3: aibene
4: twakumye bubi
3: mbozi yetu olo tujikomi hao wanga bwa kugamba nti omusika abada asubira kubera omusika na musika okusubira bwe bumu
4: eno mbulide ku macha ku TV
3: tuka no gamba na iru achi
4: mbulide ku TV ku macha ne ngamba eno family kila iko Inesh Rade chia pata. Eta fili de Uganda ali mu America. Nzwali mukeka teka muzza.
3: Ni njagadde bulombolo mu bwabwe.
4: Eh. Obwagadde.
3: Eh, yala kalombolo bakijagadde.
4: Kaliwa.
3: Munake zo kungu baga.
4: Eh. Jona. Jana hizo kakiriza.
3: Neze nkagadde.
4: Okagadde.
3: Esawe no chiryoke kwate injure tena kola chi.
4: Tena bakuja.
3: Mike tena toka. Katiki omukuru wechika echaba bitatulambise bulungi. Era mwana mlama uli dawadde kini nyo. Nakambo ijijolo muikirwa kozi otyo. Tuhirire chali ebintu bino kubaho musija no mchana nga. Tosobia tosobia. Omusija no waine okurga kitanda na.
4: Jana gyo. Bakete. Sina nye ni mtegeza.
3: Ni wakete kitabo, kitabo msije na kitabo, na jans. Ena kwezo.
4: Jona, mchala mgaro, ulimi wewoge ya sina ya tumishe yungkuteo.
3: Anakati mbumu wafili ndo. Tumera yeyu.
4: Sifa wafili ndo.
3: Okitegera.
4: Tumeso nyi.
3: Omsije na kitabo, na jans.
4: Ninga kutegera, kuwa
3: ulimi wewoge actions. Ulia. Omuna mwe na mga. No, hatuna kumbanga. Baba kogende bati akantu ako abuziza hamu umukirwa hati nyikubire na kusero muntu wange na kamureta ofisho na ngayinte bikwikirizibwa
4: njana
3: wa I like it
4: rainbows
3: but you mind how
4: yoga ya Uganda ni mi rainbows
3: katurugwamu ngatori mwana weyo intamari jezi nezajja osizo mwana mtolo ushegera oba zi mpasize bwiru wachi kati katugwendaro kwako Lukwago. Nani? Lukwago amoti ya kutute. Amoti akugamba nzendeka. Kili muwamba.
4: Limukungu waka.
3: Zero msafutawa na kumisabu mida zero zero. Tuhuli na mauli la agali yeyo. Ite bitambule kuchitundu. Yotuise yeyo buisi. Na yaka kanyumi loka lunji. Katichinyi giliza mwa lukwago. Fawe fumbiza fumbiza. Obumu abe fumbiza fumbiza. Fawe wasa wasa.
4: Mbwena kumuenda.
3: Na kumuenda. Nyosa gumikiza.
4: Mugiro mwa wase mguangali.
3: Olimba, temuja tukoba.
4: Mugiro mwa wase mguangali.
3: Ne virunji. Virunji because viku igirize nono. No manyanti, yes. And I think it's a respect.
4: Enone tali yangi vikina kunyambachi.
3: Natu uliriza. Awamu eba sign of respect.
4: Of course.
3: Respecting a departed person. Because we just imagine, hiyo enubali murumbe.
4: Wama
3: wanji. Wanji nikuwa. Wamu ebintu ebintu ino okubikiriza ate biba birungi eba respect we just kwa katika tugula benono za Buganda wano nze ndi wano nazala wanga ali wali
4: tuina kusembera nazala
3: wanga oshigira okimanti wali wabaganda niwo bawe ensonga oshigira ikatufe wafi nazala witizo kimvusaga nokola ki
4: mu Buganda kishakirizwe
3: masibu mubadde kya abantu banga bamasibu oshigira kati ndoza buli said katate ewa feri mwankole wo kabaka yali tawanda wansi
4: tawanda nga wanda nedda bandanga
3: iyeddala era mbogira ko ngomwe yanza we bari kabaka ati nga obofunya omukisa
4: Nzao sisi mbira wali
3: Lati kiri, sisi chie kugaya njibulio Muna akala umbolo mbo ke
4: Chitufu
3: Ate, ate mbo musaja yeya Zagamba, ufunye Kawaka wabasi tuke wafe Waluche waito umuhundo Kana Mwero kwa nguvu katibuwa wafu Kwa TV tebu biyachu Na abasu ungu bate nono zafe Kwa wantumede bawe nyumiru anga Kati
4: bicha
3: nyuma. Kati kawaka wengana ngo situke wafe. Guno mukama. Efumbu liye boya tula nga efumba kwa chibu simbe efumwa awo. Ndoze mwe mu nachi. Nefumu omukama boya tula nga.
4: Fobera wabambo.
3: Kati efumu bate kanse efumu kati babasi tuka. Efumu liye telfu mita wansi.
4: Mumuntu nedda banna.
3: I'm going to go to the house. Kwaliza ba muzemu na bali mulumula ndonyo
4: abaita bana ba muzemu wiki bili bade kusomero
3: adenda bakomye olero adiso wanga komye olero
4: abina ba wiki bili omayo de mugo gwa kasao
3: aba waji
9: bona
3: tata
9: oyogende kujja kumu ye nange na kyulira ko banga bajogere waka nga waba kituka
3: I wonder if I want to know. Okugakwe chokulabirako oli mwana mulunji ye beautiful wife jona kuwasiza ni kabaka bakwe go mangani noko yanza bwe yanza oshegera
4: na twalo mchala kwa yasim
3: okitegera munange kati byebyo kati ate waliwo bakabako obumune ndozo sibwa wano amawaji wai
17: hello
3: wanji
17: hello
3: you are fine how are you daughter
17: I'm fine.
3: You are called who?
17: Yeah.
3: You are called Yeah?
4: What's
3: what?
4: Your name?
17: Jojo.
3: Jojo?
17: Yeah.
3: Who is your mother?
17: My mother's home.
4: Huh? Baby Jojo.
3: Rachi to you get a Uganda. Rachi wa kuhonya abanya. Jojo. Waliyo waka waka ugala. Nivu wachamu. Wakwe gumba wakuna na mdronu. Swi. Wewa wakwe tase. Wakuna na. Wawachido. Wawizala.
4: Mwishunda wa.
3: Wali ya yu. Gala wa mwivide. Katiko waliyo waka waka buwe. Gavuli umbu yine mkola ya abu katugo sara u. Ugena na una kufumita, una kola wati, atuwa umu kasubo wa droni. Jiji.
4: Mkola, wa droni mulalama.
3: Kawanga gasimi ya ngejala wakola chi, kwa si jabu. Katu waka waka buwa buwebu jubu di. Ateze nono bajaja febazu gubede na anga. Inama gift mwina obuzivu.
4: Obuzivu kutu.
3: Magala gubede na nono mulia.
4: Pesu gubede na.
3: Pesu
4: gubede na nono mkwano.
3: Muzikobelera.
4: Tukuzikobelera
3: kwati chenja galo uje matu.
4: Wane wafe mbuganda.
3: Hati wale chizibu. Sisho
4: manye chizibu.
3: Ti wale chizibu. Umani wacho chita chizibu. Because si chicho, ate nechida, atachiri kumulembe kwa fei.
4: Ena kukuli ya mazima singecho, natisanga, oh, ngachichi hariwe, chochoga michokufu, mitefumu, sima nechoku kuwanda.
3: Gift. Eh? Gift. Umancha wa ito kutuwa lo mkazi.
4: Ife bunjega, na.
3: Gift. Umancha wa ito kutuwa lo mkazi wu. Ochemaji shitekeza.
4: Ife bunjega, na. Nipa kapanage siri wako kutuwa gange. Na,
3: katibunjega. Ngega, na. Ena kwa tukenda sobola, nono. Tukenda zisobola. Ochemaji ndi waliwo waka baka, katibu waku sima, ango mkazi na mamusima. Atibu tibakuleka na wu. Hey, because oinza kuleta jealous. Mubaka baka, yes. Neka tichute chari wano. Ndeza chiri yeyo mbaswa zirandeyo. Shibu. Ndeba kuja uwe, sui. Katate, tuwa ulinanga kengero. Nti, tukwa lisechi gambo, batusu nyukwa lisechi gambo kaba. Kwanga ye mundu kwe, kwa fetu chituwa na fenga fendo ze njugere.
4: Kaba kawa wabuganda.
3: Kaba kawa wabuganda. Netu limu kweza hako kukulaga dozi. Bazita, ukulemezo bwennono. Hei, mwini ukulemezo bwennono. Ngo mwana wakwa nganaga ntono ye king. Shigera.
4: Abaka baka.
3: Ya haba ye ka, te wawa wabili mbubili. Baganda yibona wakulachi.
4: Hei.
3: Na bajawo. Shigera. Yes. So ati kati binte bibiabe langao nekatfe mungu ya tuyamba tuli mu generation ene ya dot com batu wadde mirembe baking of it wala bako almost every day tubauliza ko ndi jebali naye ndo kulira nti simanya omukulembeze wele no as ayogedde kere abantu manchi ategeza ngagwe
4: ngakabaka wayogera mu manya kayogedde
3: ngali wabu omwaka ti wala afuguma nekati boy era abana betoro
4: we
3: just imagine abana betoro
4: bamba bade bakaka mwa kabaka
3: babo gwe nacho olire ngabogera aka we kugambira
4: abatoro basirifu nyo
3: ndaba busirifu
4: no even according to abantu abwe
3: go and provoke them
4: abatoro
3: okay. Abatoro basirifu you go and provoke them ndaba busirifu ziba nono
4: nedda basirifu
3: Itu abatoro, eh? Itu abatoro, even if it's in kwa tampola.
4: Diona nagambe kwenye mbosanyi mwagani.
3: Kitegera, omtoro, ikintu kena kwa tampola, takukayana, takayana na mtu yen, even if it's in mpola, mpola, mpola, mpola, mpola, mpola. Hey, leo kutahamu, kutahamu, kukuchanga.
4: Jona, Jona, Jona wande seda.
3: Aro kutara wanuza na uturu kwata.
4: Wande seda. Uganda rwakoze chilero. Mwadu wakonga kumitu vya tolo. Mwadja yoli ni uluzi.
3: Eh.
4: Ndi mkazi mganda.
3: Siyo mzende, siyo mzende mkowe tolo.
4: Wali mkowe tolo?
3: Eh.
4: Kakati ya teni
3: ni mkowe tolo. Kwa hindi mkowe tolo.
4: Wali mkowe tolo, mnyo vyoge ya.
3: Mwema umwana wangi ya buli.
4: Ya
3: buli.
4: Kisi
3: zibu mzende mkowe tolo.
4: Eh, cheneza jona.
3: Okiza.
4: Enaku mweneza kute.
3: Eh? Anati zikuwa atawali inze siri mutolo.
4: Enaku mweneza kute. Ati mchala wetolo.
3: Ati hivi mwemuku watako. Bangama musajja.
4: Neda.
3: Ni vadi vya Luganda, tonza mu Luganda. Ni vadi vya Ntoro. Omusija nyoti ndi mtoro.
4: Jona, enaku mweneza kute.
3: Wale tuwa gara njimu wali yukwa ni mungu mbili na kwa lefemi. Odoko Ranger, ugeda kumbira wali kwa ayu ayu. Ugeda za nyampira?
4: Sema nina
3: kumbira. Nye gifiti, nwa chula.
4: Uza nyampira aji.
3: Mano, uswaza.
4: Kubaka?
3: Uswaza.
4: Sena kumbira.
3: Hei, tuinu kubaka, tuina vorebo, tuini didi. Hei, tugeda kumbira wako ayu ayu kaboja. Tugeda kuza nyampira.
4: Nali mungundi na ima mimi ya kajimazenga si practicing. Angende mpuke, da chikazi mba wansi.
3: Katobu kachita hata. Gwa manyo kubuka. Ha? Manyo kubuka.
4: Nali mzanyi wa basketball.
3: Wali. Kumia kajino retiringa.
4: Kwa nine ya evi wakula.
3: Mini moche mitufu jokola.
4: Easy. Hey. Andi photographer.
3: Yes,
4: I'm a photographer, I'm an actor, actress, the actress, the photographer, the content creator. Mbani kule vintu vingi
3: jona. Oh, chitake, diya wana otomanchi tufu chukola.
4: Mbani kule vintu vingi gambi.
3: Tali kulika yu.
4: Ndi content creator. Ndi photographer.
3: Tuwaga tumira kawa ntubwa wangali na metunde vye ndiji.
4: Ni actress.
3: Saidi zawe ndiji mkono bombo.
4: Ndiji mkono.
3: Ya we bombao.
4: Mbade manyiti ya mtuwa mitabise. Mbade manyiti ya mtuwa mitabise.
3: Mnanga te wubo itawasi jogenda. Ninga tuwagara nyume na. Tuwaga tumira kubakade wafumi na following pale film. Habatu kubile kufi mtara mayanja. Nino mwana hawa andi wana. Nero ashitvano. Tugende kuzika.
4: So, lero ntumirako kutata ango mlunji, omwami lukwago Charles.
3: Okay.
4: Na ntumirako kumama ange omchala lita cheswa.
3: Mama?
4: Mama ange. Lita cheswa. Rita cheswa.
3: Kati cheswa liani?
4: Diatata wabu.
3: Kati mwili bangu. Gift liani, lukwago liani.
4: Rita, diatata ange. Tumirako kumtoo wange, tumirako, Jona, omuzabuza, neka ntumire bitufu. Neka nawa bintu byokumuzabuza. Oshegede Jona, nzirako kutumira buto, Jona nga tamuzabuziza. Ntumirako, tutatanga mulungi, omwami lukwago Charles, ntumirako mamange, omchala, cheswa, Rita,
3: ntumirako.
4: Teririko ntumirako kumtoo wange chiza mase ntumirako kumukulu wange
3: chiza mase mutumide
4: chiza mase jasinta
3: mge juna kutumide
4: asuma busawe kabale
3: mgambe juna kutumide chukide
4: kali juna kutumide mase ntumirako kumukulu wange sewa nkambo Kenneth
3: umkou
4: Tumirako kuba cousin sister bange Dora.
3: Eto rwanze kuwatirawe Dora.
4: Joani, Mire, Devora, Babi.
3: Babi Tungo.
4: Babi.
3: Mama Babi and Bobby bawezize miaka 15 yesterday. Celebrating their anniversary.
4: Wow.
3: Yeah. Babi and Bobby.
4: Nange ngende kubera no mwami wange.
3: Ne mwana abantu abaye.
4: Nani kutu wengine kupila na umwami
3: wangu. Walewa kasima leweka kuguira. Mubulichimu. Mufuka superstar.
4: Nani kutu wengine kupila na umwami wangu. Tumia kwa umwami wangu mlonji. Umwami wangu mlonji mtumideko.
3: Mbua sasa kakana.
4: Nani kwa vio
3: kumira bawa.
4: Tumira bawa wangu. Umwami wangu mlonji. Andoza kwa mlikasera. Apeleo nagamba. Oh, gift yeta agachimu.
3: Nani?
4: Na ngamba baby mtende kwa senti. Mwami wangu mlonji kwa gala nyo. Na yetu mina kwa kumtamani wange.
3: Sige na kwa gire na mga.
4: Arnold Hatch. Na yetu mina kwa senga wange. Omchala Rosie. Na mbala mwena mbatumideko. Mwa.
3: Saga de kuono na kutumira kupu. Nyora wako kwa tumideko kubao. Ujaka wa abantu nga mkaka. Buzaru wachi.
4: Omsajia nino mujuna.
3: Si ganyi.
4: Omsajia nino agu. Omu.
3: Munga watukumire, nzati singwise jilo Professor Poku wa edemani nisampisi wili yungko zinaka wala kamba dededha. Kali smart.
4: Nyo.
3: Ka gift. Wubile kuwela smart.
4: Baga minamazi ni mkunywa renzori.
3: Renzori wanda.

Okay, uli ku chikumi mumusambu akatonyeze muenda pale FM mwekula lio muntu wa ulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubala msiza ko nyonyini dala basibu nivanja umuena bevitiwa. Aba tuuliriza na tira tubaniriza mprogram yoru na kuruno uruwa liru. Zeti satu zoka zankaita kusawa ekumi nemu. Zankaita kusawa ekumi nemu. Lunakuru wa mkage na kuzo mwezi ziri abidi mumuenda, mwezi gwa munana, mwaka nkumi bidi, abidi mumukaga. Nzeka jimu, Elijah Ahmed, aguso kubiraga te, kutusa ku program, the Pearl Doctor program, wibira ya vyavulamu, buli lwa mkaga, kusawa kumi nemu ze njini, tuba tuguse, netuwe tegeleza ensonga, eze njaulo, eze kusa kubulamu wafwe, butia butu ino kuangalanga ati tuwe janjaba necho chiba chisani de okusinzira kumibili jafwe kale no tubaniriza nate mu programu yoru na kuruno uruwaliru tuba sasira ko banafe bafididwa tuba sasira ko ati ila tusaba Mungu abirenga asasira banafabo abatugenze ko atera ntwalira ddala n'okusaasira obwakabaka obwakabaka bwetoro okuviirwako natera kabaka mu mbeera eyo kale no kibinyo naye kye tulina okubeera nga tetukola kwe kusaba ennyo Mukama Katonda abiri nga ati awumuza emyoyo gy'abantu baffe bonna abatugenze ko mumbere sani daba sasi libyo na ibi haba sobako abalwadde tusaba na mwe Mungu abiringa ati haba sasi la haba wonye Mungu haba wonye mumbere dagala dagala chechikuru dagala chechikuru obera olete dua mudua lilo kufuna bujanjabi kati eddagala eribali kuweereddwa kyalibadde kirungi okulikozesa mu budde obutuufu ababeera basiibuddwa kuva ku malwaliro ag'enjawulo n'oweebwa bbaluwa ekugamba nti kati oli ripootinga ku nnaku z'omwezi bweziti kyalibadde kirungi nti n'eri eddagala eribali kuweereddwa oligule mu bujjuvu bwalyo otandika okumalayo doozi eyo ebeera ekubagiddwa mu butuufu bwayo ojja kuba n'enkyukakyuka y'amaanyi nnyo mu bulamu edoozi bwebanga eweddeko nga ne deeti gye baakugamba okuripootinga tenaba naye ng'olaba enkyukakyuka walinga nga awatali fuba okuddayo ku ddwaliro obabuulire ki ekiriwo kati kubanga kiyinza okuba nga kiwundu nga tusuubira antibiotics ezo okubeera nga zikola reaction esaanidde mwobwo obudde obubabagiddwa ne waba nga tewali nkyukakyuka yonna kiba kitegeeza nti wali etaze ogenda olabe omusawo mu bwangu nnyo nnyini ddala ate era bannaffe ababa baguliddwa eddagala nga gwe omwana

kale mumbere yo tugenda kutambula ne Dr. Jamada Aludin mumbera esanide ewe wao ensonga zo tugenda kuba tuzijayo mpola mpola whereby nti ate kati ensonga zine zimu zetu ba tukonyeko nkakasa nti omuntu kyali badde kirungi ne wetereza sikutiza wabula bubeera bulamu bwo wabanga bakusomeseza ekintu gwe kyobadde tosuubira olina kitambulirako. Yes, olina kukitambulirako wekiba nti bagambye omitinge omusawo okusinzira ku kabonero akaba kwogeddwako kyali badde kirungi ogende olabe omusawo. Ngenda kuwa Dr. Jamada Aludin tubirenga ati tutambula naye mpola katono nnyo. Waliwo wano producer byasetinga muko wanino chuma chafe wanino tusobole okubirenga ati tuwuliziganya bulungi nnyo nyini ddala nawe yo yonna ampuliriza nga mukola kyamaanyi nnyo nyini ddala okubira nga ate mutuwuliza naddala programu eno yo ya byabulamu bw'oba tomanyi bulamu obwo butya bwe bulina okutambula then kati gwe oba oli ku pulaneti ndala kyali badde kirungi nti omuntu yenna ng'amanyi obulamu obubwe butya bwe butambula butya bwalina obutambuza kyali badde kirungi nnyo nnyini ddala bwe twali wali eri wiiki eri ne Dr. Jamada ensonga ze yakoonako zaali nnene naye abantu abasinga tuzibuusa nnyo amaaso ne tumaliriza nga tugenze ne tumaliriza nga tugenze mu bintu ebiteesigika n'ovaayo n'omuntu ng'agamazima gwe kennyini yeereetedde okuvaayo n'omuntu bw'atyo. Njagala kuwa Dr. Jamada Aludin tubirenga ate tutambula mpola.

Chetwagala okwongera okutunulira olwaleero. Twagala okutunulira ebintu bisatu. Ekisooka, okwongera okutunulira obujulizi obukakasa nti ekiteekeddwa okukulembezebwa ku byonna ebyalagirwa ye tawhid, era lyebbanja Allah subhanahu wa ta'ala lyabanja abantu bonna. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, okutunuulira daawa y'ababaka. Ababaka baalinga bakoona abantu, baakulembezanga ki? Baakulembezanga tawhid. Olw'okuba tawhid, nga sheikha bw'agambye, gwe musingi oguzimbirwako eddiini yonna. Tetusobola kukola ddiini n'eba ntuufu nga talina musingi. Era osiŋŋaana abantu abasaala, abasiiba, abagenda e Makka, abazimba emizikiti, abakyala ambala jilbaabu, abaami abambala amakanzu gaabwe ne gabanyumira, naye nga tebalina musingi gwe bakolerako ibaada ezo, ne bakomekkerezanga tebafunyeemu, nga balinganga omuntu azimbye ennyumba naye nga talina musingi gw'agizimbiddeko n'ekomekkerezanga emukubye nga tafunye mu kuzimba kwe. Ekyokusatu, tawhidi ono ayogerwako nga lyetteeka eriteekeddwa okubeera nga erisinga amateeka gonna, eriteekeddwa okubeera nga likulembezebwa ku mateeka gonna. Tawhidi kyoyo, kubanga tawhidi alimu emiteeko. Singa omuntu abaayo ne tawhidi, singa omuntu gwakkiriza nti Katonda waali, ekyo tekimumalira okubeera nga abaatuukiriza tawhidi. Ebintu bisatu ebyenjagala tutunuulire omusomo gw'olwaleero. Bw'oba otunde aya ey'amabanja gibeeta ayatul huquqi al-ashra, aya ey'ebivunaanwa ekkumi, aya ey'ebivunaanwa ekkumi, kubanga aya eno yakuŋŋaanya ebivunaanwa ekkumi ebyo Allah byatuvunaana, abazadde bye batuvunaana, gamba bye batubanja. Aya y'ebibanjibwa ekkumi, nga Allah alina kyatubanja n'eyo bantu bannaffe bye batubanja ebisigalidde omwenda. Allah yatandika n'ekivunaanwa ekisinga ebivunaanwa byonna, wa'budu llaha wala tushiriku bihi shay'a, ye aya Allah gye omuwandiisi gyaleeta mu kitabo kye nabagambye, musinze Allah temugattangako ekintu kyonna. Eryo ebbanja erisooka, bbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe yamaliza n'azzaako ebbanja ery'abazadde, wabilwalidaini ihsanan, nga bwetwala mu programu yayita, n'abazadde mbayise bulungi. Kino kyo kivunaanwa, abazadde batubanja okubayisa obulungi. Paka aya gyekoma, mujje gikebera aya ya 36 suratu An-Nisa. Okubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogera ku bivunaanwa ebiri wakati w'ebitonde n'ebitonde, naye kyavunaana ebitonde, ng'atandikira ku ekyo ye kennyini kyavunaana ebitonde, nga kwe kumusinza nga tetumugaseeko kintu kirala, tekimala okulaga nti ekyo kye yatandika nakyo kye kikulembezebwa era kye kikulembera byonna bye yalagira. Bubeera bujulizi bweyolefu, nga Sheikh Saleh Al-Fawzan bwe yabuleeta ng'annyonnyola amasala gano.

0: Botunulira Suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala biyaziza. Biyari era alagira. Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Isra. Biyari alagira. Biyari alagira mu'aya subhanallah al-azim. Ya bir musad. Ya gazi ya kungu nga agenda alagira. Agenda alagira bila gira bia njawulu. Mnyagani le bintu bia njawulu. Ya lagira na agana no kugana. Musulenu. Ya gama anti waqadha rabbuk alla ta'budu illa iya wabilwalidaini ihsanan. Mukama awo ya salawo. Mukama awo ya lamula. Lite musinza ange chila lacho na. Okuja koye. Mukama awo ya lagira. Wa amara rabbuka ayuha alabdu. Wa awujaba. Mukama awo ya lagira. Achifula chabwa teka. Alla yu'bad. Alla yu'bada. Ghairu. Walime tetemusinza ng'ekirala kyonna ekitali ye subhanahu wa ta'ala ekyo kyatandikirako ya madrisa n'agamba wabilwalidaini ihsana n'abazadde mbayise bulungi onawo bwatu byalagira na yongerezaako n'ebirala wa ati dhal qurba haqqahu paka nagena nga nyonyola kati mumaso naziyiza nagena nga alaga ebitakkirizibwa wala tajal nagena nga alaga ebitakkirizibwa namu yagenda alaga n'okulaga ebitakkirizibwa subhanahu wa ta'ala yagenda alaga n'ebitakkirizibwa naye waggulu gye tuvudde yonna ayatandikana kulaga haqqiye ekyo kyatubanja nti yateekeddwa okusinzibwa tufuwa okusinzibwa oluvannyuma n'aleeta ebirala ebivunaanwa ebiri wakati w'ebitonde n'ebitonde ena byaleeta nga bivunaanwa n'agaana n'ebirala ebitasaana biri mu haqqi ye subhanahu wataala ng'obwenzi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabiila wala taqtulu nafsa allati harrama allah illa bilhaqi paka wala taqrab mal al-yatimi illa billati hi ahsan izo aya zonna paka kwa aya satu mumlana echi chiba chiongero kutukakasa obukuru nobuzito bwensonga eno yetogerako atuuliriza omulungi ali eyo ensonga yokubiri bobosi me Qur'an ekitiimwa osingana ababaka osuma suratu Hud suratu Al-Araf osingana ababaka nga buli mubaka bwaba ayogera n'abantu kyasooka okubagamba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala njagala katono nnyo Hudu kiri kingi nnyo musatu Hudu chinji msatu Hudu ne musuratu Araf Allah subhanahu wa ta'ala ayinende tate ndaraja chireta jenjagala oulilize inshallah ta'ala na Hudu agamba Allah subhanahu wa ta'ala jagala ndete yoba nabbi muyono musuratu Araf ngaba biri ubawulirize agamba Allah subhanahu wa ta'ala sabatu ulirize abitu abatukoberera abalungi tulabe ensonga eno tuongero jetegereza agamba Allah subhanahu wa ta'ala laqad arsalna nuhan ila qaumihi mazima twatuma nuhu eri abantu be فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نجا بانج بانتو بانج مسنزة الله سامعني ديو ملالا قملينا كسنزة وبتوفوا كسنزة وكديك الله سبحانه وتعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم mbati sei woni rezo byoruna ko runene oruzito bwe munaba temusinziza Allah subhanahu wa ta'ala bwe munaga nokusinza Allah subhanahu wa ta'ala ebigendo kudirira temumbulira nabbi Uhud yagamba baadi ni Allah mwogera kuwana agamba nti وإلى أجاب الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا نبا عاد الله بتمم قال وهود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نينا قول مسجي أبانج بانتو بانج مسنز الله زمن يديو قطون ملالا قمتك كسنزا أتري الله سبحانه وتعالى الله أكبر أفلا تتقون تمومتيا تمومتيا يبوني لزوبي تمومتيا يبوني لزوبي مصبروك بينا أنغا مونا مكريز مسينزي مونا يبوني لزوبي نبا نبيا بالربانجي بجو كسنغانا نغا وبابيلا بوغيرانا بانتبا ومسجي سوكا ya kubategeza kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nokwe wala okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala echongero kula gachino ampuliriza aliyeyo wenna tugoberera nti abantu ba adi abantu mu nabi atibwa hontu baga banabbi wawe bwebati qalu أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أتجدنغو يقال تسينز الله يكا تلكيب باكتفو يبالينغ بسينزا kale ebyotugamba bireete ebyotulaganyisa nkunta mina sadiqin wabayogera mazima kitegeeza nti meseji baagitegeera nti yaitegeeza nti ya la ilaha illallah kitegeeza nti meseji ya Hud yali yakubategeeza nti la ilaha illallah olwokuba meseji yakubategeeza nti la ilaha illallah kyebategeeramu kyekyokubanga kyabalagira kusinza Katonda omu nokuleka yokusinza ebirala byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala qalu ajitana lina'budu Allah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu wa ta'iduna in kunta min as-sadiqin ya yensamvu uyu ntumteka wabali nabbi omulati ba salih yatumwe ili abantu ba thamud Allah wa mwogera kagamba bwati وإلى ثمود أخاهم صالحا نابا أنتو بس ثمود الله غني واتمنى مقانا وصالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لكن نابا أنتو بانجي مسينزي الله سامن يديو مسينزي ومولالكم تيكد وكسينزي كسينزا وكجيك الله سبحانه وتعالى قد جئتك قد جاءتكم بينة من ربكم مفني أبجوليسي أبوي ولفو كفير كتون دوا أبنا بلغا إنغامية إنكازي كشي شاري شاما غيرو شابوي يالي نو كبانغ إنيوانا با مزي إنيوانا بوني بانيوا كسنزي لكو شافا ينغا بشيري نيچي نجاغا لوانو شيري شيم كشي كبانغا نسالح نيه باتيو الله بوامو غيركو ya mtu meri abantu ya mtu ma message ya soko kubatu usako kwa alikubala gira kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kino chongero kukakasa. Nti echikule mbera. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala biyalagira. Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Chichiteke doku beranga. Chikule mbera. Wechitari. Tewali wakisawala kubeiranga chibeirawo. Hata na ya galo kola abantu. Okujeri Allah subhanahu wa ta'ala ya galo kola dawa. Chate kidwa okutandi kilako. Kwe kubeiranga. Akola abantu ili okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. No kumawula. Echitali echo. Togenda kusawala kulongosa abantu. Onaba longosa na chi. Ngaboko wola. Tiyama manyi ya batonda. Sigo basinza. Togenda kusobola. Kulongo sabantu. Wado kubaru ngamia. Okutusa. Luona abanga. Otandise. Na kubanyo nyola. Ti Allah ya teke doku sinziwa. Allah abaya ugada ku bantu ba mema diyana. Abana Nabi Shuaib ya gama anti. Wa ila Madiana akhahum Shuaiba. Na ame Madiana Allah yotumina muganda wa Shuaib. Qala ya qawmi ubudullah. Qala ya qawmi ubudullah. Ma lakum min ilahin ghayru. Abange bantu bange ni watu ya bagamba. Musinze Allah. Sama manjide yomulalai na musinze wa muteke doksinza. Atali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa awful kaila wal mizan. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awfu al-kayla wal mizan wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ard baka ayatikum ay suratu al-a'raf aya ayatina 5 rusha barakallahu fikum dawa ya nabbi wanna abakulembera okola bantu eri kusinza katondo omu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala msatu al-anbiya ya ganti wa ma arsalna min qablika satu al-anbiya ya makumi abiri munya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'abudun. Tetuatu marubere berieru mubakayena okujiako tuwa mugamba anga tituwalu wa chiteke duwa kusinzi wa mbutufu wa kusinzi wa kujiako nze basi nze nze. Awo njisaba tugende mkumbula muko insha Allah wa ta'ala tujia kuda tugende maso no kutuno ile nsonge endala ezi kuata kwa nukula kuno mganda afiku ya tuwa kunsonge nene ifana na weti na
1: Bwetu Bwibadde program Omunala
2: Umwako guwede, kwa malirizo kuseleke visiro vya shukurani bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiusi wabulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Uansu wabulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Ubi mitwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
3: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko luwula mo, duko luwa shukura nbebizi wa administration block.
4: Uwangi, uliotia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera naku nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
4: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati.
5: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
4: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna. Okwetu ulule gwanga Spring Flour akuli baba Mandela Millers Msega kuronda about Masaka Road.
6: Ata kuleba kuli direbe pia. Bulirucha. Bino wabimanya. Obati wabimanya. Waliwo. Obati waliwo. Bitekere kati.
7: Amanya nze kalunji ya msafanati. Tukomye umrugenu la fenga tutambula. Ino mumbeda. Ajatiza uja ndifuna.
6: Mutugram ata kurama.
7: Ngatutunu ulira ejiava ewichu. Yagamba uchi?
8: Buchogo.
7: Buchobo. Eyo.
8: Namadope.
7: Namadope.
8: Luka.
7: Luka district.
6: Binji tuwa sobora kubimanya. Kenuki kasera. Mutugram ata kurama.
8: Iranga we nagamba. Tinze nagenda mu institution. Na ye head teacher yaliwo na ndaba mangu nyonti nkola chi nti nsobola obukulembeze.
7: Yes.
8: Njagala kukiriza nti ayinza kuba teyalaba ekyo kyokka. Nga aina ate ebirala byalengera mu mwana ono oba mu muwala ono omuwala.
7: Yeah.
8: Kyalengera kati nangulumminga na nteeka mu ssomero erya Mbogo High. Twasigala tutambulanga director alese head teacher musomero lino kati wense tukamu katono nezira ate ku Mbogo High School na sirinyo kusomero ndoza awe embere eriendala nayo netandika nala bantu omuntu ono ayinza kubanga tajja kuba bubezi mukozi mulungi naye asobola okubeera mama w'abaana omulungi.
7: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: السلام ورحمة الله
7: وبركاته ولجزاكم السلام فكرتني زي مدى بالي فهم نتين كواني لزن يوم البروغرام يفينو تاكولا با tubera wano ku mkutu gwa kikumi musanvu katonyeze mwenda ekola lyo muntu wa bulijjo tukwebaza gwagenda maaso okubayo na gyoli ng'otuwuliriza ate ng'otulaba nate lunaku lulo lwomukaaga tujja wano ne tugenda maaso n'okwejjukanya tube nga tuleeta wano abakulu baffe bakadde baffe abooli awo abalina bingi bye bayiseemu mu dduniya muno ne tujja okuba nga tubayigako obulamu bwabwe bayiseemu butambudde butya biki ebyokuyiga ebirimu obuweereza bwabwe bubadde butya ate n'okusingira ddala obusiraamu bwabwe butambudde butya nga tugeraageranya mpozi obooli awo ne buno bwaffe obw'ennaku zino naye tukwebaza okuba nti nobeera kitundu ku nteekateeka eno ataakulaba yakunyooma nze Kalungi Yahya Musafa ndi wano ne mukadde wange omukulu w'ettwale ly'enaggulu ly'ekisaasi Bukoto Kisaasi Sheikh Jamil Muwonge ssente w'abakulu b'amatwale mu ggwanga tugenda maaso n'okulwa nga tumaliza ensonga zaffe wano lugendo lubadde luwanvu simanyi bagu n'omwezi gwakumeka naye alhamdulillah Mungu tumwebaza nti tukyayina kadde era tuyagala okulaba nti no ngeri kiki tusobola okubanga tuwunzika mu mbeera efaanana bwetyo sijja kubanga nkulisaayo tubali twogera ku nsonga nyingi eza Sheikh Jamil n'obuweereza abawuliza programu yaffe yayita twayogera ku bigambo bingi naye mukkirize nti olunaku lwaliro era waali mukama katonda kyamuwadde obulamu akomyewo ate ka tugende mu maaso n'okulaba obulamu bwe gye buvudde obaoliawo ni wano wetutuuse tusobola kubanga tuwunzika butya nam Sheikh Jamil tusobola tukwaniriza
9: nam salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahi rahmani rahim wasallallahuma ala sayyidina muhammad waalihi wasahabihi wasallam salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
9: nebaza katonda atuwadde obulamu nitukomawo nate ku mpewo z'eggwanga lino mwebaza olw'okutuwa obulamu obulungi
7: amina
9: n'okuba nga n'ennyimi zaffe zikyasobola okwatula
7: alhamdulillah
9: ebigambo bye yatuwa naye byonna bitulabye mu nsi muno twongera okumwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin
7: amina
9: ekyokubiri nebaza era katonda bakadde baffe okubeera nga batuzaala nga bashihadu
7: wallahi
9: ne bajjajjaffe nga bashihadu kigambo ekyo kya kirabo kinene nnyo
7: kirabo kinene nnyo
9: kirene nnyo ate mu ngeri y'emu netweyagalirira mu ekyo katonda kiyatuwa ekyengera ky'obusiraamu n'atuwa oweekitiibwa mukama waffe nabi Muhammadi atulungamya kutwala eri katonda waffe
7: amina
9: okutuusa ku nnaku lwekiyamu lwetusinkana katonda waffe inshaallahu taala
7: wiiki eno simu embadde amazaalibwage
9: anji
7: simu embadde amazaalibwage nabbi mu wiiki eno
9: era mu ngeri y'emu nga bwe tubeera mu nsi muno toinza kutambula nga toina Katonda. Tosobola. Wabula utambula nga inani?
7: Katonda.
9: Katonda wo. Wabula kisera ya tuwa chigambe, chigambe mkama ufu ya tuwe giliza. Tiwona, tachiva na nauzu. Umaogele kukatonda wo.
7: Allahumma salli wa sallimu alayhi.
9: Aha. Nukusaila mbaka mafama sallama. Tuge ndo kutandi kukugira. Bitula bivichi wakati bifeva kulanga. Atina fumularilo bitukula. Bali bakula mirimo ki ejakozesanga ebintu ebyo n'olwaleero bigenda bisebengerera njagala kukubuuza ggwe
7: mbuuza tulize
9: walabako ku bakadde baffe kunda kuno olw'ejjuma nga lutuuse bye baakolanga
7: kyenyinza okujjukirako ekitono nti terwali lunaku lwakola lwali lunaku lwakusoma kulaali na kusala ejjuma
9: bakadde baffe abo abamu baaleetanga emmere ku lunaku lwa Lwakhamisi osobola okugiteeka awaka naye ng'olunaku olw'ejjuma lutuuka tewali kukola mulimu gwonna gwakulima tewali kunoga mmwanyi okujjako okubeera nga kulya n'okugenda okusinza Katonda waawe era emizikiti egy'edda Katonda asaasire tegyalingamu nnyo jjama olusi baamalanga okusaala ejjuma ne bajiggala ate bajja kujugula
7: bajja kudda ku lunaku lwa jjuma
9: aha kujjuma naye era baakolanga ekyokusobola okubeera nga baagendanga ku buli jjuma amaye ku Lwakhamisi okugenda okwera mu muzikiti omwo abamu baayinanga enkola erabika ng'eyali essubi
7: essubi mu muzikiti nakukyalwa jjuma
9: etteete eryo nga webeerawo abaliisala buli kaseera etete lilimeo kukadira muzikiti olina kuba mulikiseera ekyo ndabateekanga mu etete epya n'emikeeka egirabika nga gisobola okubaga gituyambako mu kutama n'okutuulako obulungi abagireetanga bagireetanga naye olwaleero waliwo ebipya abatakyabikola era bitakyaliwo gambanga tekyali musiraamu bwoba otambudde wano waffe bwoba otambudde okusanga omusiraamu agamba nti sijja kulima lunaku lw'ejjuma
7: lunaku lw'ejjuma
9: bali kyalinga kirabika ng'ekya haramu gye bali
7: okukeera okulima olunaku lw'ejjuma yaumul idi
9: aha wabula babeeranga ku bulwadi bwabwe
7: batiniza allah
9: okuliranda era ndowooza mu mwavanga emikisa Katonda gye yateeka mu nsi muno abasajja abo okubifuna emmere gye baalyanga
7: bagifuna
9: bagijjanga wa eri Katonda na buli kintu kyonna kye baakolanga nga beesiga Katonda kubeera okubabeezaawo buli ngeri yonna naye olwaliro ffe tetuyinza kubeera mu mizikiti kumala kiseera kiwanvu era olumala okutoola salaamu imaamu olumala okutoola salaamu abantu bonna bafubutuka kugenda kunoonya kyakulya naye bali baakinoonyanga nga balina ekiseera kwe bakoma ate ne batandikira olunaku olw'omukaaga lwalinga lwakulima okutuusa ku lwokutaano n'okunega emmwanyi zaabwe era bayiwo ekigambo kye baagambaga munnaffe yafudde yaloosezza abantu ng'obuwuka bulungi obumulimu ng'ali mu kabbuli naye ne bagamba nti olunaku lwe nalima ku lwokuna obuwuka obwo bwe buvudde naye sikimanyi bulungi naye
7: bakyokyali bakyogera bwogezi
9: naye kati olwaleero simanyi ngeri gye tukulumiza lunaku nno lwa jjuma
7: lunaku zino tulugumiza nagenda kusaala jjuma
9: kusaala busaazi ng'ovaawo ng'ogenda tolina mulalimu gonna gwokola ku jjuma
7: gwakusaala jjuma
9: kyokka temubeera mu kirala naye bali
7: bajjanga
9: tusa saawa nga ttaano oba mukaaga ne babeera mu muzikiti bakeeranga ku muzikiti mu kiseera ky'okuva mu muzikiti zaalinga kumpi saawa mwenda oba kkumi nga kumpi baagala kusaawa n'asi mu muzikiti omwo baayinanga okwogera ku Katonda waabwe ezikiri ze baakolanga nga boogera ku Katonda waabwe naye olwaleero teriyo omuntu yenna ayinza kubeera mu muzikiti oba kwali kusoma
7: kutono
9: oba kwali kusoma kwa kutegeera ndi Katonda bwomukolera kino akukolera kino era baagendanga okuva mu muzikiti nga bagagga Wagaga.
7: Wali waso mani bagama ndo idha kudhu ya tiswala mtashiru fil arvi.
9: Waji shama ako na uwa achimanyanga. Niyengo ogena okuchie kwa atako. Bama langa kukola nyo. Wanga uluwo ogena kuno nyarizi kukuna kule juma. Baji kozede ya uwe.
7: Baji kozede.
9: Walahmisi baji kozede.
7: Baji kozede kuna kula kamisi. Bishibu yoju kila ebyali nga kuna kula kamisi uluwo mvisire vya mwevyo.
9: Bisera binala bako unakorora hamisi walinga okusoma okogera katonda wafe okuba kusawa ndoza batandika nga saa 10 nemu na mwa okusala asiri batandika okubala abogera ko nabbu abwe bogera katonda abwe otusa kusawa yo kumala okusala isha ebali okabava mu muzikiti nga bakiti musizza nokutimusa nokusoma mu Qur'ani no kusoma kumbali zanyi hizo
7: katuna bamutendereza ngabatia kubanga uliza ita kumanya katuna bamutendereza ngabatia
9: babi kola ngabatia babi kola ngairanga mkatunda wiyali yaba wadde umagezi gawe niwaso ulo kubela ngabajirachi ngabati amra necho kubili unako ulo kusatu
7: nolokunole lewaita ngolo wabuluda
9: wabuluda zainga zajia
7: okay.
9: Nevali ba chikolanga ngawa singa kusoma maulidi.
7: Buliwa kuna.
9: Buliwa kuna ngawa kusoma maulidi. Buliwa kuna ngawa kusoma maulidi. Kati oku sali ba chusam. Ngawa kusoma buruda.
7: Njia ulo iki.
9: Tewali nyonya njia ulo na yevi tabo.
7: Aba maulidi ba kusoma mtabo iki.
9: Ba kusoma baba aba barizani ba kusoma barizani ngawa ba juani kwa.
7: Aba
9: mwenye kama barizani buruda mweiri.
7: Mubarizanji?
9: Eh, mubarizanji, buruda mweli.
7: Katata hawa buruda basuma chii?
9: Basuma buruda yo keno. Ngabe baji wandika.
7: Nyirishi zoma nyimu hawa.
9: Kwa temulinu na kiyamu.
7: Temulinu na kiyamu? Katituwe nyirishi hawa kubanga zinaji.
9: Ne kati mubarizanji mwelimu kiyamu.
7: Kakati chimbali nyaka.
9: Nuna kama.
7: Nyiriri chao ze basoma ngako zo jukirako.
9: Zachi.
7: Eza boruda uwe za barizanji.
9: Aminta zakuri jirani bizu salami. Aminta zakuri jirani bizu salami. Mazaki tada dama ajala minumukula timbidami. Zachi eza boruda. Amhabati riho mitelkai kazimati. Wa au madalbari kufi dhulmai minizami.
7: Baby chi.
9: Wali kuhukira kukatonda wawe
7: amkwa mpulide mujirani amkwa mchaza kuri jirani bide salami
9: kuluwa kujukira bimi ya nabeli mbibu salami chofu dote ulama zika nga kutokufu mwenyeza mawasogo no musai kubanga musai kwa kuru kutanga kwa zika gaiti doku jamu mumutu kwa simula wati mbali kasera kuri wati wa simula amaziga geta bikamu no musayi
7: kagama kata afamani tathakuri jirani bizi
9: salami mazaki tadamu anjara min mokulati vidami
7: ke mazigo okwe kata bikamu musayi
9: uluwa kujukira
7: uluwa
9: kujukira awali mumi wongu bie salami chobu dota wula amaziga nechari kitegeza wongu nega abantu abata andika obusilamu bonna bali mutaka bebajukira abamu bebajukira abamu oluusi abamu bagamba nga lwakujukira abantu okujukira mukama waffe Nabi Muhammad obutabubira nga tewali amulabako wano kyobudde otabula okulukusa amaziga okuva munyeza amasogo nga otabudde n'omusaayi kati omuntu wajukira ennyo nabbi waliwo abakaaba ebintu bimiriza eki mimuko ebirozo mimuko tokula banga talaba kunnabi
7: atakwayagala ennyo
9: atakwa tamulaba ko tamulaba ko songa ate wali bashaba bagira ki
7: bamulabanga
9: ko ne nabbi navao byavao
7: byakulibanga bagaga bavu bayinamu bawali mu ki
9: bachi
7: ebyo buru da jogame ndio baba
9: ali buru da era bashike bazitunga
7: ninga mbanti si gamba bitabo ngamba bano abatuli kusogera kwa Islamu abedda bibakolanga kati bo babikolanga batya muntu yagaga
9: ba ba ati mulimu okwanukula sallallahu alayhi
7: akaruli wasoma afamanta dhakuri jirani bidhi salami ngo
9: yakanze majakta damu an jirami
7: mukuru sallallahu alayhi wala basaidi nabi
9: wanga
7: abasajja wedda
9: ahadi ekirala mbali zanje inamu mulimu bajjukiranga
7: nga kaliwa
9: abogera ku nabbi
7: bamwogera nko batya
9: bamwogerako lusi bamwogerangako ku lulyolwe
7: batya
9: wabadu faakulu huwa sayyidina muhammad ibn abdillah ibn muazzal ibn saibi ibn manafi ibn nabu bamwogerangako nabbi java
7: olulyolwe
9: okulyolwe
7: kale banabawulizanga bakola baddamu batya
9: era baddamu sallallahu
7: alaihi wasallam
9: ekigambo kigamba nabbi so si bali babutuli mutwali bi sabo n'ekigambo kyogera ku ani
7: ku nabbi
9: mbaka we muhammad sallallahu
7: alaihi wasallam
9: abamuzaala bonna yali ayogerako abo abamusi bali washadu yali bali shadu ni abdallati yali washadu yali tannaba kubeera washadu wanga waka wanabi wali tebunaba kujja nafa ebyo nabi ebera babirowooza mu mbeeri yonna y'okubeera mu nsi ng'abantu otobalabako n'ekitaabo byokoze byonna tabirabako lwaki tokaaba
7: amaziga ne gajjiramu n'omusaayi ekikumi omusanvu atonyeze mwera pale fm atuliza tuli mu program atakulaba nze yadde atwogera ku bintu ebyaliwo edda basiraamu bedda bebakolanga otegedde olwosatu n'olwokuna bebakolanga balinangamu eburuda balinangamu mauledi nga boogera ku nabbi ku lunaku olwokuna n'okusoma kulaani n'okutendeza allah subhanahu wataala bisi ebirala ebyali ngaedda basiraamu bedda
9: ekyali mu nsi kumaliriza ndalabako ezedda ezasooka edda abasoose okusoma mawuliri mu bukulu bwange abaana mu kiseera we babeeranga we bayingirira mu masomero abasomesa baabwe baali bakuŋŋaanyanga abaana abamaze okufunamu embavu z'okulaba ku nnyukuta n'okwogera mu bantu babaleetanga ne babayimiriza ku mmeeza ono naayogera ono navununa ono naayogera ono navununa mu masomero
7: mu
9: masomero gamba nga kabigi gamba nga wano ebutambala lukalu mu kiseera ekyo betwalina amasomero ago kumpi ng'abiri gokka ago lukalu negundi oyo naye abantu nga bavaamu ekigambo bagamba okulaba omwana asobole okwogera ku kigambo kya katonda ng'onavuunula n'omulala n'ayogera ku kyannabbi ng'onavuunula lwaki tekikuwa maanyi kugamba nti ntwala omwana wange agenda agira
7: ki asome eddiini
9: asome eddiini bwe kityo bwe kyakolebwanga mawuliriza nalabako zasooka ezo
7: ezasooka ezo
9: naye kati olwayo tebakyakikola byagira ki
7: byasigala mu masomero
9: byasigala mu masomero era byake
7: luli bwe baaleetanga abaana basome kabiji nga bajja basomera mawuridi wakuburuda abasomanga mulala bavunula
9: bavunula bafuna obwagazi ku bazadde bafuna obwagazi ku baana baabwe ne bongera mu masomero abaana nowanga atwalibweyo agenda
7: agenda ayiga okusoma eddiini
9: agenda okusoma olulimi
7: Alright, kikumi musanvu katonyeze mwedda pale fm awutuliriza bwetyo tikyatambula program atakulaba ndi wano ne mukadde wange Sheikh Jamiru muwonge kuva wali ebukoto kisaasi ate nga ssente wabakulu bamatwale tutunulira ebintu ebyala ebyedda nga tuvuddeko eyo Sheikh Jamiru abantu bingi bebatunuulira naddala mu nnaku zino nga bya bulijjo mwe abedda oba kyokyojuka kyewalabako entabi abakulembeze kati gwali mulimu gwakabaka
9: obusiraamu
7: n'obusiraamu batambulanga batya
9: obusiraamu ba mu kiseera wembayereddewo naabo benjagala okwogerako era ndiboogerako nga tugenda okufundikira waliwo ekigambo kyendowooza nze mu lowooza wange n'okutuusa olwayo ekirala sikirabako waliwo okulaba abasiraamu nga bali bumu naye ng'omulagizi waabwe ali atya
7: ali omu
9: era bw'aba ayogedde ekintu nga bagira ki
7: bawulira
9: bawulira n'owokubiri naye nga yaliwa ku nsonga yabeera okwogera nti kino tekikolwa ng'abantu bawulira mangu tikijja kukolwa oyo gundi takyagala naye olwaleero byavaawo byavaawo bitya nti abantu tebakyalina madarasa gatuuza bantu nga bwe twatuulanga muzikiti nga tugenda okusoma leeta bitabo
7: ennaku zina madarasa nga mangi seeka
9: ebitabo tebakyabisomesa olyajja buzina kapapula ke ngaayogera byayogeranga aga nti n'omulalaluli
7: mwasomanga mutya
9: luli baleetanga ebitabo byabwe n'abagamba nti kaka tugenda kusoma mu kitundu gundi mbikule ekitabo ekyo
7: ngaababikulabamanyi obisoma
9: nga bamanyi okubisoma
7: basomesanga bawalimu ate
9: ati webasoma waliwo webasomesezza abayizeeko akati ate bano abazze okusoma nabo nabo baagala bayige
7: ebwaliwo abajjanga okusoma bayige irimu
9: bayige irimu bajje gambanga akati twalinanga omwezi gwa Ramadhani buli muzikiti gwabeerangamu eddarasa buli muzikiti kumpi ennakasero waliwo okusomesa kwali kwamaanyi nnyo kubanga abasomesa bajjanga n'okuva emisiri okujja okusomesa nga buli muntu alina kyagenda okusomesa owa tafusiiri abayekka n'owaluga abayekka n'omuntu oza kusoma tawhidi abayekka
7: basomera mumuzikiti
9: batuula mumuzikiti essaawa y'okusaala tenaba naye kati olwaleero muzikiti tegukyalimu ebyo emu yonna yonna yasigala mu bupapula
7: ate
9: lulyanayokuba edda ng'olyajja n'ekitabo kye ng'onaasoma ng'onavuunula baleme kugamba nti abijje mu mutwe gwe abijje mukitabo bakyogera abalala abeebukoto yajjanga ne kulaani naye kulaani baazikuŋŋaanyanga bajja ne kulaani okujja okubuulira oba ku mawuledi nga buli omwana abuulira ajja kufuna kyabuulira naye nga kulaani weeri wano bikula musuula gundi aya gundi kwe ŋŋenda okutandikira onaasoma amanya nti kyavuddemu ki si mu bwongo bwe naye kati olwaleero kizibu okusanga omuntu agaa nti kati ŋŋenda kubuulira jjayo kulaani eyo
7: bakola batya
9: ayimuka buyimusi nerimu ye ayimuka buyimusi nerimu ye
7: esebo
9: era ekyokubiri balinanga kutuba lunaku no olwejjuma zebasomanga naye nga buli mwezi gulina kutuba eyagwo
7: wasomaokutubaekitabo
9: asoma mukitabo bonna babiwandika mubitabo
7: wagisomako
9: nagisomako
7: kakati nga tuli mugulo omwezi ogwa rabiel awal nga musoma mukutuba ki
9: era nga mweguli mukutuba muno nga mwebiri byonna mukutuba ne shabbaani ramadhaani aniani byonna ebyo byenna myezi okuva omwaka lugutandika ogw'obusiraamu bawandikanga ebitabo ebyo kuva ku mwaka okutuuka omwezi gwa ramadhaani wegunaggwako ogenda osoma buli mwezi osoma kutuba ndala buli mwezi osoma kutuba ndala naye ng'abijja muki
7: mubitabo
9: twobalabako ababeera emimbali ng'alina nekutuba eyali asomanga ki ebyo
7: yali asoma abijja mukitabo
9: abiudde mukitabo naye kati olwaleero enkola eyo yaduba yadiba omuntu ajja neirimu ye nga agitalasize kubeeka gyavudde yanaateeka mu bantu ng'ajjayo kyagenda okubuulira akijja mu kurwani ne muhadiizi za nabbi ngaavaawa ng'agenda kati ono abuulira manya gwebabuulidde asigala ategedde abalala tebategedde awulira kwogera bwogezi kwa muntu naye tamanyi waabiyize eki
7: wabijje
9: naye olwaleero nti umurangiri atira nyo kugamba nti buli yenaso myeko basheke mukora madarasa muzikiti musomesa abantu basobola okuyiga eddiini naye mukwogera kuno obwogezi abantu tebajja kuyiga ddiini mugisomese mu bitabo nga bajajjaffe bakolanga
7: bakolanga. Alright, tuli kuchikumu musambu katanyezi mwenda Pal FM ketuli wewale nyo kubango gira maso kubango tuliriza anate tuli mprogram ata kulaba unakulwela nula mkaga ya tuwe wazo kubani mgena maso nga mugu berida avali ku YouTube mwewale nyo waka watubulaba na mwa avali kuchikumu musambu katanyezi mwenda Pal FM tuwe wazo nyo kubani mgena maso kubanga mtuliriza kakati walwe bintu byenjagala okujukira na dala bikwaragana ku miezi ngabo jogeddeko omwezi ngo gwa Ramadan bajjajja fe baguyitanga mu batya era biki bi basoso wazanga
9: walwo cho question yogedde era kati nchashe unya fe tu kulido kushiba nge bintu bibiri ebiri mwezi gwa Ramadan ngojeko bina ebi yacharawe hi na yenga okusiba luka kwaffe kulina ebintu bibiri bayagalanga nnyo futaali ono w'ebijanjaalo
7: futaali w'ebijanjaalo nga yabafutaali
9: abafutaali era bafumbanga nnyo n'obuugi nga tewaliiwo muntu kujwa kyayi naye anywaki
7: anywa buugi
9: obuugi obwa oluusi buluugi bwa wakasoli obo onusi abanyina kukasente bagena nga newagula omuchere guno wakukubidwa kubidwa wafuru obuji niyo uru aliru choku bili nti chibari nanga urubano urubano kusara esuala ya magaribi munanga biku nganya wa munga balira wa mwao
7: daira wakula daira ni balira wa
9: daira yoku ya olwali de kitaliwo buli muntu asibuluka okuvaja abadde ne bwabeerawo ku muzikiti adde obuzibwawo okawuwe
7: nga talina waalidde naye luli okusimula kwalinga kwa kikungu abantu nga balya emmere
9: balyanga futaali oyo n'abaala balinanga ekigambo ky'oluvannyuma lwa futaali n'okunywa obuugi oluvannyuma lw'okusaala isha balyanga mmere omuwumbo era eyawamu eyo era omanyi bajjajjaffe abo okulya essaawa omunaana tebakyagala nnyo
7: okulya omunaana gwadde
9: daaku bakomanga ku mukaaga oba ku musanvu
7: alonga lwaki
9: yenkola gye bayina naye yajjawo ekintu ekyo mwaka gw'enkaaga yali Sharif Haddadi
7: yaliwo oyo
9: yali saaza ku muzikiti awo nasoma okusiibuluka nga bwekugira ki
7: bekubeera
9: n'okulya ddaako ngugamba nti omuntu atuusa n'essaawa ekkumi n'emu tanaba kulya ddaako oba agenda kukoma ku ssaawa ekkumi n'emu oba alidde misana nga bakimanyi nti alidde muki alidde misana ndowooza kyabakuuma bali bajjajjaffe oba n'obusiraamu balinawo n'ekigambo okubira bakowolanga okuzo okusaba naabwe
7: bakikolanga bati ekyo
9: bakikolanga nga balina genda nga oluusi bakuba ebidde oluusi bakuba obugoma bagenda bayogera bwe batyo kulongoosa bannaabwe bazuukuke naye nga bazuuka ssaawa mukaaga olwaleero ekitaliiwo ssaawa mukaaga tomuzunagaga nti omuntu azuuka essaawa mukaaga ali eddaaku yali enkola mukiseera ekyo yagira ki naye nga bwenkugambye nti nkyayongera nnyo nnyo okwebaza abasheeka baffe aba basooka okuyiga ekigambo kya Katonda n'omubaka we Namahabbi
7: sallallahu alaihi wasallam
9: naddala Sheikh Shaib Semakula Sheikh Shaib Semakula era nga bw'omanyi naawe oba waliwulira yaleeta omukiseera ky'omuntu okubeera nga asomye okumuwa obwa sheekhe okumu wachi
7: owasheki
9: nebatandi kugenda ngabatamula ugenda kusomesa abantu eyo bagenda ambalala sheki somanjo yanyumiza mungu amusasire bagenda ngane sheki muganda sheki rubowa ugene ambalala ngabatamuza bigiri
7: oh
9: bagenda basomesa bagenda basomesa bagenda basomesa bagenda baumulano olwaliro ngakati makaba bamanyi gundi wali yao bayingira buyingiza ngabatandika kufuna buzu abashala noli bwajanga agandi basheka bazze abayita bayi babaga muita abantu baje bashame neyo olwaliro enkole ya chuka
7: tichaliwo
9: tichaliwo eyo
7: okay
9: yaba mashamero gaitira obungi ate basome mu mashamero nabo byakulubaho
7: bingi nabo basoma bingi
9: bingi naye ate mu ngeri yemu waliwo gwe nagamba ko naganti ebyala bino tetwabisoma ku lubaawo tete bino ebiri mu bitabo bino ebyala tetwabigira
7: ki tetwabisoma
9: tetwabisoma naye nga owomu bitabo amalako ekitabo kyonna nga bwe bakiwandiika okisoma kyonna n'okimalako
7: n'okimalako katala
9: nga bw'olaba mu ngeri ifaana bwetyo era njagala nnyo okwebaza nnyo bbanga lya abasiraamu lye bamaze nga banoonya katonda waabwe nombaka we nabbi Muhammad
7: sallallahu alaihi wasallam
9: obutafaanako nga bantu bali mu Makka n'ensi endala zonna naye waffe oyinza okukakasa tikyali kizibu okufunamu omuntu wa shahadu naye olw'okwagala kwa katonda twasobola okugira ki
7: okuyitamu
9: olwaliro netubeera nga tuli ku mwanjo gw'okutegeera katonda n'omubaka we nabbi Muhammad nga ekimu ku be bakadde baffe kye babasanga nakyo ng'obusiraamu tebunnaba kujja waaliwo be bayita bakatonda baabwe gamanga amasabo gamangako ki naye nga tebalina katonda muwumbe katonda mugira ki gwe bateekaawo ng'abanyani bw'obalaba nti ono katonda waffe obawumbye mu bibumbe
7: esebo
9: n'olwekyo kyenva neebaza basheeka abaakola omulimu ogwo mu kiseera ekyo abaasooka okusiramuka babeera nga babonyesa ekigambo kya katonda ekyo mu bannaabwe okutuusa olwaliro naffe lwe tukifunye
7: kikumi musanvu katonyeze mwera pal fm kwetuli webali nnyo okubanga okyagenda mumaaso ngu kyatuwuliriza tuli mu programu ataakulaba ndine mukadde wange muzeeyi Jamil Muwonge bulwetwali kuba wali ekisaasi Bukoto tutunuulira ensonga zeza zayitamu obukulembeze n'ebintu ebirala kakati nga tunaatera okunzika obuweereza obukulembeze obwogeddeko naye obadde mu buli obwasoosa ne buno obuzze bwekusoomoozebwa ki kwolabye oluusi okuba okuleese embete za wano ne wali mu ngeri y'okuba nga butambula
9: ku puroguraamu ereddako kyabayankwe kufundira ebyonna tujja kubyogera ebirabise olwaleero ebitagoberedde bali abaasooka n'abaasooka abatagoberedde bino mu ngeri efaana bwetyo tujja kufuna lwaki kyajja inshaallah taala nga tufundikira puroguraamu yaffe eno njagala okutumira sheeki Dirisa Lusabi kazi wa Kampala ankubiddeko olwalira akasimu empuli yange eddoboozi likyali luwanvu era nga ŋŋamba tinawulidde ajinatiifu ng'akwogerako bagenda kukola omukolo ogwo bagenda kukolera omukolo gw'okwebaza katonda awo ku Mariam High School ennaku z'omwezi abiri mu nnyo omwezi ogw'ekkumi naŋŋati kituufu nemuga nti ate singa tekibadde kituufu yakyandize ku mpewo okiwuliridde naga nti ya Allah oba ali mungu antuseeyo mbeereko ku mukolo
7: ogwa Mariam
9: owaku Mariam
7: pozi ogatwagabwira kwera nga mmeka
9: ngabiri munyogwe 10
7: abiri munyogwe 10
9: inshallah
7: inshallah tsawalla ku
9: seri program bazija kufuruma chiamanye ayilatifu ya kuleme domo korogo ne banaba ala inshallah
7: inshallah
9: echo era nchukubira ba baba matwale banange betukola nabo mu Kampala district
7: eh chigamo chikulu nyo
9: emirimo je bakola
7: bakola mu kwa
9: pe nokola obusilamu okongera amanyi mu boyo shobora kugenda mu maso ne ntumira ne secretary general wa office enkulu etwala fenna ekibuli secretary general yakoze omulimu munene nyo
7: yeah niwe
9: Erinya njako lijukira.
7: Okay.
9: Mungu amusasire. Twaha Sheikh Twaha. Mungu amusasire. Imirimo yujakola ku Islam. Ayongera kujikola ngateye kanya.
7: Yesebo.
9: Mungu ashobora kumuyamba mukaburiye yanabera.
7: Amen.
9: Ah njagala okwebaza. Omwanika wange Haji Muhammad Katala Gansibirwa.
7: Haji
9: Katala. Akoze omulimu mulungi.
7: Jali.
9: Jali.
7: Mungu wangu jali.
9: Mungu wa musazili. Nechiyamani wangu wetu wali. Na bali mbo na vitu wala muziki tiyo imyo. Eje tuwa ili jafepo kutuwa chisazi. Mungu wa basasuli. Asuremu ibilu njibia mkuli lobo silamu. Mkumeleza yoko iba za mulangira Alhaji Kasim na chungu ya doktori.
7: Ya.
9: Ulu njibu wako zembo silamu. Emili moja wako zenga. Yongira kumili moja chitawaji ya kula. Mungu amusasire okubera mu isira kyonna akubiza abantu okubera nga bayongera okuyiga obusiraamu Mungu na yamukube amukume mu mirembe gyalimu otuusa ati lwaliva mu nsi nga kyakolira obusiraamu inshallah
7: amina
9: nsembyayo gwe
7: atenze mbadde ki
9: nsembyayo gwe Olokubera nga oyagala nyo program eno atenga gojukola.
7: Amina.
9: Gojagala nyo.
7: Esebo.
9: Mungu nawe akusasire. Era zeya tulabagana ku program enesemba inshallah.
7: Inshallah.
9: Nga Mungu wana basasidde. Kuna byetoyogedde wano tujja kubyogera mu program eyo. Inshallah taala. Nga Mungu wana basalidde.
7: Wana basalidde.
9: Saba Katonda nanga program bulungi.
7: Amina.
9: Okutuka kumukolo gwange nga akyali kumulamu. Era nokumba kwange kwenda kumba kumukolo gwo. Mungu ampa amanyi aleme kundwaza.
7: Amina ya Rabbi.
9: Era nkusubira okubira kumukolo gwo.
7: Aiye mukolo atogo mukolo gwaffe. Ajatire hima kisitu tumide nyo ebalo mulimu gwo nago gendo kola nente kateka. Anebi pia bena byolese kusomero. Amanyi gatu them.
9: Inshallah.
7: Aba abawalimu nabakule nabetwalirie ekisasi. Banange somero lya era ono Sheikh Jamil wa manyi ensonga zembadde mutambuza okulaba nti somero
9: yongera nnyo ku nsonga eyo
7: yongera mu amanyi abaana abawala mubaleete ku somero abadde mubaleete Hajjati Rehema ali ready okuba nti abaana bonna abali awo mu kitundu nga tebasoma mubaleete Hajjati Rehema abeerawo asobole okubanga ekintu akikwasaganya kubanga nozeera ojjukira nga byatugamba ayagala abaana b'omutwalo eryo
9: Kikinya abantu wale twale lyo no. Bona muziki tujja fejo na.
7: Jonna.
9: Bali mbakwiriza abana babalete.
7: Babalete isomero baliteka u government yaliteekawo specifically abana b'ekitundu ekyo basome.
9: Na balizana kanye ekitundu
7: ekyo. Nabalizana ekitundu ekyo basome. Esobola okubanti no kwasiza wakati totala omwana goba wefiriza naye nga ate iyo government yakoze eki ekoze omulimu gwayo. Nolesinga abana mbatwale ku Mariam High School, Samaria Mwe, bulichimuwe chiri Masjid Baina Gagadde mujimanyi chokati ne bitambula bya manyi dala.
9: Akanga akasemba yo.
7: Yesebo.
9: Ntumira nnyo chairman wa district. Otufana nyeri nya.
7: Ne Sheikh Jamil.
9: Na ye Jamil. Ne ye dira nyonyi. Ye dira nyonyi. Yeva lumulimo gwakola.
7: Yesebo.
9: Naba alabo naba mugeni lako. Naba bali mu bitwina nabo mu district namwe Mungu abasasule mukole milimo ja Mungu mukola munundi gumugonna.
7: Amina. Kale awuliza chikumu musambu katonyeze mwenda pale FM kwetuli wetu tiyo unakulwaliro wetu tambude. Tubadde wano ne mukadde wange Sheikh Jamil anga tugenda maso n'okutunuulira ensonga eyo atakulaba javuddewe emivingire ja dabira bamu nsubira nti nawo bakoko kyonyeza okubanga oyizeemu insha Allah taala so tusubira nti tunatufunya akadde akalala tujja kubanga tukomawo wano tweyongere okubanga ate twegenda maaso n'okutunulira ensonga ezaaliwo ebiseera ebyo naye nga babakubiriza abagambye nti omwezi guno gwazaalibwamu nabbi be baakolanga edda nammwe mukoze biyinza okuba nga byemu ebyayitanga barakati n'olwensonga mwalimu okusaddaaka mwalimu

0: wabula ba makaga nge kati basani fokuvale twazule kizigo cha mulunje habo perfume petroleum jelly kizige chikolebwa nokwegendereza no mukwano munje mubibale byo butonde ne kireko lususunga luguvu atenga luwewe vobudde bonna chiri mu maduka gono kwetolole gwanga mulunje habo perfume petroleum jelly che kizigo cha balunji.
1: Oyagala kutandika famu ye yenkoko, eye mbuzi, oba yobumiyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika famu yo eye nkoko, embuzi, n'obumiyo. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda ogenda otandika famu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika famu yo bulungi. Tutuukire leero kugawa Agrofarm ku famu yaffe eri e Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bbiri noti noti 9565 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumi abiri kumi na musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm
2: chiwede ite chikakasidwa kubomu kaka ngini kuzo mwezi kumi Oktoba wamane sani ngini kuzo mwezi kumi na rumu fungiza tukole Wopal of Africa Radio wajiwaka kawuwa akurakuranya liku singali na mabega kumono ndiguno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yukoke yomu mbe ikikiriza ukurundi mbuse zorujo wamunente janguni chotunda tusensera katare ukurima nukurunda ukurime mwanyi sakono kukata kwa mutindo tuiva kubira kukalemu house ukurina na Uganda Museum ukutani kanisa wabirizo kumacha paka kaungeze abusome sabanje aba kukumu business ebye nyingiza na katare abu uliba magizi ama kampu na gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi ntubida rabi nje nkugambi chuede fungiza tukorine Pearl of Africa Radio tuyingili na mituwa Joka. Booking a ticket you got it. Go eat a kunotim Savotano busy. Kumi nemo. Kumi. Kumi na bile. Awa gitwa. Ship with us. Banachin kumu kuchi de Mario Vichina. TV One. Woman and Mehmet Events. It is a macago. Kuluba fumbo bulunje. Hidupu ya gaza.
3: Charo movie. Akusuza wa life kutujo. Uchalanga movie nga yomba. Ugura kumu siba shekhi. Ngo kuda yomba la kumu irida. Allah. Ugura kumu sanga. Nga imbo yima. Tamila serebu nge ya kwa nogo kumpi. Mwauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zinesawo yigi doze vdiwa. Kivula walua basajanga umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu wada yudi. Walua basajanga basula mumotoka. Tumalaba hubu kunazi mumotoka hubu. Vina alizo vye mumotoka. Mulimu impari. Mulimu adawea. Mwuzobu gaya sura wa. Sharili limaro. Chana mubi.
1: Sakono kukuwe insumisese nja ulo. Mudini. Kusonga sobu fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
4: Aiva mbeseka. Kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana.
1: Bulilu nekuruwa sande. Ukufa kusawa nyeze chiro. Paka kusawa mkaga. Program obufumbo. Kula makago isirama marunje.
5: Umwako guwede, mama lirizo kuseleke msirobe shukuran bebizi ho. Echife chilabirida abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunoteluna guwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abirimu mkaga. Uansuwa mulamu kugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka bili abirimu mkaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale esatu joka. Obi mitwale biri ne kitundu gwa linali city ya KFC.
6: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, ne ku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukuran babies wa administration block.
7: Eno, ye Ayatel Kulusiyo, nge kutusibwako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufunira abanna Uganda, emirimu emitala w'amayanja, mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi.